suka palavuran kanzi a xibomba nzani ya nghena giyani a giyani helani ka bakatara a ticheri ta ku tala tikuyixiwa ti va xiyiza lexi

Sema endlela leyo wazimbo wena mixi room no saseka ku sapateiro mara benta ya 100% malava u twini na gigeli wa kona wena mixi room no saseka yele zwinga ta zwiranda ya vunangala zwa mara benta iku a dzi heleliwe matimba nga kuma ku dzi biwa malempe ndako swinene mara na swisi kahle kahle dzwa ba a dzi tinchi dzwa fane dzwa ni dzi rasha ku from 3 to 6 dzwa xinari cha Africa African beats la dzo tala dzwa kona ku nga ti rumba na tona ti heleliwe hi matimba wena mixi room no saseka leta ti heleliwe hi matimba mara masiku lawa ti vuya ku ti tlhela ti va na matimba nyana hi sweswiya swa ti-disco swa khala va swi thile na ku i ti-bubble gum va swi fananisa na leswi swa tichungama leti a ni hi ri tichungama kale ka leri chewing gum se kuma ku hayi nga swi twi kahle kahle twa ku chungama ni la ku dya chungama 11 minutes past 2 o'clock iri kona kwala ka nongonoko wena mixiri one munhu saseka hlavusikisa ku sikela ka maxobye leyi na n'wi vona na na yena u yimi ku lunga a karhi a fambisana kahle na Semi the Pro and Cool B va ku hi yena ediphineni hi treke yaleyo wena mixiri munhu saseka.

Tano ntumbile kaya musambikana ku cinca kahata u va vona van'wani majaha va komba na tinghamu ta vona vasati va vona muholo wena u ngo ni tumbetela no tiva ku wo tirha na loko n'hweti yi herile a wu swo tshama wu ni komba na mali leyi u holaku yona se u ri muti wu ta akiwa kahle kwala na cinca nkata ka loko swi koteka u ni khomisa na makhadi lawa ni vona leswaku leswa la ndyangwini laha swa tshamiseka hi nga chaveni va ka papani va ka tatani hi nga chaveni va papayi a va nikini va ka mhani va lava makhadi ya n'wina mi ta swi vona ndyangu wa n'wina wu ta nyuka ya na n'wi vona na matsakosi laha matsakosi u yimi ku lungha ku i rirhandzu ra vava u tumbeteliwa muholo wena wo xaveliwa na grosa u swo tshama wu nyikiwa na peni na nyana hi ndlela yeleyo a rirhandzu hi vona ri vava a karafambisana kahle na Simi the Pro yena mantsakosi.

Ya vula tano mantsako si wena mixiri umno saseka kara fambisana kahle na simidri pro va ku ri randu ra vava. Vaviseka mikarhi yo tala la rirhandzwini laha kama un'wanyana wa kumeka ka u rhandza na vanhu u nga va byeli leswaku wa va rhandza swi va swi ku vavisa naswona sweswiya i risimu leri ni mi belaka rona sweswi ri sukaku ka Sunduza Mzamani kusuka la ka xikokwani Echo Park kamba ka suka halaya ka mbatlo le a ku ni rhandze ngopfu karhi a fambisana kahle na Lloyd 23 yaleyo ya Sunduza Mzamani.

Ya hi mhaka yo vava yaleyo loko u rhandza munhu u biwa hi mapfalo u chava ku n'wi byela swi vava ngopfu mbilwini wena mikiseri musaseka ya ku risimu ra matimba swinene kusuka ka Sunduza Mzamani ri twini na bas gita ya kona ku i bas gita ya marabenta xidzi hayi ku vuva wena mikiseri musaseka half past 2 o'clock ha ri kona kwala ka nongonoko ziya wala u nga na mina DJ Kwamza hisa wa tiko u yimi ku lungha na yena ku hi mafela sop ani loko hi se hi yisa mahlweni na xitatimente lexi hi ku mafela sopo munhu a nga dyangi se hi twini hisa wa tiko laha ku u lava ku ta hi byela yini hi mafela sopo loyi.

Hilaha ku taku hi yenisi kwalano wena mixeri wa mina wa saseka hi lemukisaku hi timhaka ta ku hei van'wanyani vavanuna ha hlupheka ku teka vanhu lava hi swi tekaku ngaku va saseke ngopfu nga ri na nkateko u kuma ku munhu yaloyi a nga na mahanyelo ya kahle u tirhisa ku saseka ka yena ku ku xanisa vona munhu yaloyo yo kha u famba na yena loko a yimisiwa hi van'wani va xinuna a yima a ku byela ku a fambani kaya papa fana ni ta mi kuma kaya tshama u ri ku hluphekeni vutomi bya wena hinkwabyo wena mixeri n'wi saseka hamba hinkwavo va endlaku sweswo va lava hi swi tekaka ku ri va sasekile vanwani va na mahanyelo ya kahle kasi van'wani vo tisa sweswiya endla u nga n'wi kotiwa yi cina ngonyupezi.

Ya wena mixi rome saseka a gimeta endlela liya yini si wa bona ku travel liya ende isaseke ngopfu leswo loko yi languta yi hlekelela ena na marama lama yina swipotopoto yina ti pothole elomu ya marami leswo ni nga switekisi sweswo timhaka ta ku ri ti pothole letiya swin'wana swa ku ngetelela ku saseka ka munhu wena mixi rome saseka wa swi vona swa swi van'wana va ri yini swi hlekela yini sweswiya Makolo ihleka ihuma ti pothole letiya swinyanya ku hisasekisa travel liya wena vikisele wona saseka se hayi n'wina mi nga na swona swa swa ti pothole letiya marameni hayi mi katekisiwile man Jehovah mi katekisile vanani kahle hi swona mi saseka na matikhomelo wena mixere wona saseka nkarhi wa mina kwaku 6 minutes to 3 o'clock 6 minutes to DJ Raja wena mixere wona saseka se u ta va wisile leswaku a kota ku mi teka kahle laya ka liya show ya hi laha nga mi nga ta kuma na nkarhi wo tala wa ku pfuxapfuxana ivi mi ma navelelana na swa ku tswariwa swi teletele kwalaya na ku vulavula hi timhaka ta ku mi dya swivungu swo nona mi ri kwihi wa swi vona hi laha kahlekahle se mi nga ta vo tala mi phaphamile vo tala mi kha mi ti lulamisela na ku ya tindhawini ta ku hambanahambana leti kahlekahle mi fanele ku ya ka tona eka siku ra namuntlha vo tala mi ta kuma ku iki ya lomuya eminkosini van'wani mi ta va mi kha mi ya emitlangwini ndlela yaliya wena mixiro saseka se a yini hi ya va seketela a yini hi ya va sapota na lava va nga na mitlangu yo karhi leswaku ri mitirho ya vona yi va kahle swinene loko hi ri lomu ya minkosini ya ku hambanahambana a hi yini ya endla leswi hi nga fanela ku endla swona hikuva hi ta va hi tibyelini ku hi lava ku ya tisa kumbe ku yisa sapoto kumbe ku ya chavelela lava va kumekaka va lahlekeriwile a hi yangi ku ya onha mitirho ya vanhu mitirho ya vanhu masiku lawa hi onha na hi ndlela yaliya hi ambalaka hi yona van'wani va hina nga ku ri va xinuna kumbe va xisati ku na mahambalelo man'wana u kuma ku a hi ma xiximisa mani ma na ku sorisa wa vona u kuma ku eyi a swa ha tshamiseki kahle ka mitirho yaliya yo fana na yaliya se a hi veni vanhu lava va amukelekaka mina DJ Kwamza ni ra hi kona swa mina na wena wihi swi hela kwale ta ya hlangana le ka nongonoko African Beats from 3 to 6 tle ya hlangana ni madyambu futhi eka ta xigaza from 9 to 12 kona kwala ka GCR swo twa ku na loyi mijahana themendela ku hi leswo weekend leyi yo tikomba eka kula ka GCR leswo ku tiphina ngopfu DJ Raja na DJ Kwamza ya va kona va DJ Mraxa va kona na lava nga ta landzela va DJ Raja loko a chayisa hi sikisi wena mixire wuno saseka so ta va kona va mulandzwa le ka gospel va kona va jikijela le ka nongonoko wa reasoning from the scriptures laha dondekaka swinene hi kulaka ximoyeni eka nongonoko lowuya eka hi ku vafundhisi hinkwavo lava mi nghenelaka ka nongonoko lowuya swi tivini leswaku mi le ku tirheni leswikulu ngopfu mi le ku dyondziseni rixaka ri dyondza swo tala hikwalaho ka vutivi bya n'wina bya bibele na misiya risimu leri nga yimaka lunga kusuka ka dokodele general music a ku mbilu ya munhu disimu leti minkarhi yo tala ni dyingisela ni tsakisiwa hi layaka ku u nga kuma kha wu famba na munhu wa wena hi movha so mi kha mi ya kumbe vo Pulukwana vo Mall of the North kumbe mi ya va Thohoyandou vo Thavani Mall kumbe mi ta kwala Giyana molweni kuma ku munhu a nge le ka wena a nge le ku hleketeni ka wena u le ku hleketeni ka van'wani va yena vanghana va nga kule na n'wina kwala movheni kambe yo biha hi liya ya ku kuma ku mi khudzele swin'we kuma ku munhu u hleketa munhu wa yena u ri na yena kwala heyi ta va swi boxiwa hi general music so leswi a hi phineni rona loko mina DJ Kwamza ni kha ni ku bye bye salani mi va na mixo lowunene na DJ Raja.

loko swendle kile le ka misho sukura namuhla mixer wa Jesus FM ri kona ka radio wena misho tan kesa snene malume F ku mamenzele nkarhi DJ Makomulela mixer wa mina ni pfumelele mixer wa Jesus FM ne jabani ku amkela kahle mina jaka simula rwani taba yamkela kahle ka misho sukura namuhla na kona ke morning beats emashi DJ Rajan taba ku amkela kahle simula ritaka ka misho sukura namuhla ele ringa hela risemulo swa KK Shirimane ne a ku jabulela baji eka selo ro tswaka seswane loko ku ringa loko ga resi nobel assistance nga va mana hle ka vona va ku loko va fa va vuya tiphini kahle simula ri bingisa ro mina na vuya ne

0: ramisela kahle leswaku ri wena kahlekahle ka mixo lowu mixo rovini u vamani va pfuxaka ka mixo lowuwani kumbexana ta vuka u dya swivungusonona u ri kwini laka va ri le wena sungula mixo rovini ta ku mi byela hi ndlela leke leswaku ri wena u dya swivungusonona u ri kwini eka mixo wa kahle mixo wo hlawuleka hi ndlela leyi wena mixo ri wa jisera from this year russia muhaxe hi mina ani ka khona ka radio ya wena eka mixo wa siku ra namuhla ni ta ka ri famba na wena ka tiwara letinharhu ntsena dya mixo rovini i va karhi tiphina kahle ni ka mixo wa siku ra namuhla hi ndlela yaleyo wena mixo ri wa jisera from this year russia i kona ka radio ya wena leyi tshame kahle mina ka mixo wa siku ra namuhla mixo ra mina loko swi ri so mingxela ni pfumelele mina va nikani ku nikata kahle leswi ni taka leswaku ri wena u va khari u fambisa vurhonga lebyi nga na byona kwalano hi ndlela leyi wena mingiseri wa jisera fama eka mixo wa siku ra namuhla hi ndlela yaleyo ni va ti nga ta mi tisula ku tshuka mani ka mixo lo mingxere ni pfumeleli ka ntsongo ntsena njhe mina ne ni pfumeleli ne mingiseri wa mina ni pfumeleli ni nwa mati ne hikuva ni nghena mavhengele ni taka mavhengele a bula ka 060-87-594 ni byela leswaku ri wena u ni khoma kahle u ri kwini nakona u dya swivungusa nona u ri kwini ka mixo wa siku ra namuhla ni pfumeleli leswi endla hi ndlela leyo
1: Gazankulu traditional shop leyi kumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwi traditional shop yi kumeka kwala giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mavona hozahoza mrumela

0: tenilo. Imwana makuvela lo ntambile kule ka nkoswane. U ka baba. Ni akamboya ni afuka ni afusha manla izo ka mathethe. Kwa leka usimbalo wa mchani, kukani mani, impo mpuchi tukulu wa hosi, thank you very much.
1: Say seka ntukulu wa hosi ya.
0: Aye.
1: Hey, Django Kea, Fabs, so, Ntlela, 060-8875-1042. And teka bengi seru wangani, mwani teka bao narune, evi Ntlela leke, lante la banga leka Facebook. Tutsuba mingi seru wameno, isi ya marungu la bawana leka Facebook le. Mele mwana lo? Zuzano wa naru.
2: I'm not sure.
1: Django, ntjaka ba mbere bo etela la ga re tengwe la mixer wa Jesus FM se kwa nanu ke etala la mangala ka Facebook go suka kwa nanu lo go se tsena la ka Facebook landa la ba mikandisa ma rato e xika ngwana tincengo ka tjana emkholo ke wena mixer wa mina ni pfumela ntjaka ba mbere ntsene nje ba dzo tsene ba naro ntsene mixo lo manana kanya
0: Raja mpukini
1: u hlaise ka swinene la banana la
0: la ba ba hi na kuko kwa ngoveza hayi abaphindi futhi nitwa ku vitile ri avanga rivula ni ritwe kahle na ba tlhaba vulana xivongo ta kota ku va hlamula loko ri hi rona le ri nhleketa ku ro lava pusha muti lava le 14 nga vatwa vula vitu ku kwa ngoveza ava va buli na mtuku ba vulana xivongo ta hlamula loko swi hlamuleka loko kura swi hlamuleki kahle ta va hlamula ni kota ku tsaka ku vitile ri ani ritwe kahle na hi lo xivongo hi xona xa swingedyengedye na va vula hi voxe kokwani ngovela timoti va pux munhu a ta kota ku va hlamula kusuka endleka ku nga ri swona leswi mi hi ni hleketaka swona hi nga endla xihoxo se a va vuli hi voxe moni ku rana ku na mhani jajani nkarhi wa vamathelani wa mayini a pfukani ka mhani ka ivi ni vuya ni ku ku na mudyiwova van'wanyana i n'wanuna wa jazi ra va ri mudlango e botu masenyane kwele va tshamaka kona a va pfuki ni hetelela hi mani wa laki hi a hi kumeni leswa vona edison i kumeka laha tikweni ra le vuhihli laha munyini hayi na vona a va pfuki vanhu lava hinkwana lava a va pfuxiwa hi mhana anakanya sweswi a va nga vula swona i nkata vhiki la
1: ya ni mikezini nkata vhiki swi yo yini
0: hi swo sweswo ka mhani
1: mabini manana kanya walawo 060-8875-1042 nikombe ku teka mingisirowun'we ne ivi kusuka kwalani mingisiro mina ndzi ladalavu nga la ka Facebook hi ndlela leke 060-8875-1042 mbo hetelela ka riqingho hi nkarhi lowani n'wina vadzudzeni vanharhu a va balekile 060-8875-1042 mi teka mingisirowun'we kwalani ka riqingho wa le mingisiro mina 060-8875-1042 va tlhela va baleka hi ndlela leke ka siku na lava nga la allright ni mikesile moyila lowa okay a swi endla njhani kwana vadzudzeni vanharhu
3: Aheya. Mpokeni.
1: Hi hlayisekile minjhani n'wina?
3: Na buzi zonke.
1: Awu jem.
3: Loko na lava nga ni pfuxa va khomela ni vatwangi mina. Ni kombela ku va pfuxa.
1: Vanharhu ntsena.
3: Mhana neyo ka manghena pfukani. Le ka mapayeni ku na mhankheyila. Futhi ni ya kwini ya le ka khonyani ku na mhani ndhawu la ku tsaka pfukana n'wina ka mhani no titovatovela ku vula ntiyiso mi a ni tele va pfuxi vo mhani ta hi ndhaa khone ndhaa ka dingiste ndhaa ndlopeni laya nyameni
1: kahlekahle ni mikhese swinene mhana mina
3: Dange ka papu.
1: Oga mamu.
3: Ka papa ka.
1: A hlayise kani swinene ne. A
3: ta.
1: A Django Kea from SSS ndlela le wena big sir watch sir fam ba from SSS ka mi show sukra ra mo ndlela ka ri mina ra jo mashi. E mi sir wa mina ni pfumelele kahle kahle ni vanhu karini ya no mati ndlela le. Ndlela ka ya kuma elo bone ka mi show lone. I'm going to go to the Facebook.

0: Rasha Mashemina. Ejagatsa pele ka reja wa ile lo iranza ka le ka mesho sukura lo botlhane. E ka dipena ka tla tinja amba ku ya ku yela wa mixer wa ji sara fame ka mesho ka tla mesho hlawuleka. Ka rondwe ka la ka khome nungu tibena sa wa rlia. E yo hlawuleka rlia de wa mixer bena rlia de ya ka hlawara lia yan tlaninga seba.
1: Okay.

swafa ba kahle le ka mixo sukura ra mohlambe ngiso rimena ka diphena ka hle nkarren ka ribela ka hle risoko nivekela nka makume mbiri nungu timena tsa wara le yantsebo inga se bore ntsebo tipa kare hamba na ka mixo sukura na mohla indlela la aku huwi mamu mamu mamu era sobra ka hle suka DJ Mfundo se sobra ka mamu anda ka sobra ra mixo rimena le abana ba lela the birthday selama ka bela ka sukula rifala ka le rana mohla ena mohla sukula ra bomone ne eka ngwe tle ya ni ya mawanene at 4th of July namuntla andakale swona bana balela the birthday saka mesha sukura ra mhlarishila

ikhengenso sesisaming sarumena themba empela inkwaku lamba kumkhamera kona ma hlayisekile kahari mbunzo lowunene hinkwakunkwaku mingisarasarafaya mi va hi kha hi kuma kahle ku hayi hi le ku va hi khengenso sweswo eka nongonoko eka mpunzo wa siku ra namuntlha hi va hi kha hi kuma kahle mingisame ku weekend leyi va ku yi kha yi tikomba kahle ku nga ku na ku titimelanyana loko va ku kha ku ri kona kambe swa nkoka i ku hi hlanganile eka nongonoko dinene kahle ntolo eka nongonoko luwa wa bambarelo odet kambe eka mpunzo wa siku ra namuntlha mingisara wa mina hi tlhe hi hlangana kahle tiawara ka 13 nga tinharhu 6-9 kwala ka Jizara FM lavulavulaka intsaki n'we wun'wana hi va hi kha hi kuma kahle mingisanimi ku namuntlha 84th July 2026 ku mugqivela wa kahle swinene 22 wa timinetse ku bi kahle awara liya ya ndzevu ni khensile ka vahaxikulori lava nga kota ku fambisa nongonoko kahle ngopfu eka vusiku hinkwabyo ka fikahle kahle ngopfu eka nongonoko wa morning birds a mi famba kahle na boti raja ni khensile va boti raja hlayisekani na tshemba impela mi tiphinile mingisara wa mina swiritano hi va hi kha hi tiphina kahle eka mpunzi wa siku ra namuntlha mingisama hi tinsimu ta ku hola vhika ri leyile kambe mugqivela na mpunzi a ku lavi huwa ku lava mina n'wi rhanga hi tiphina hi hlantswa mihleketonyana hi tinsimu leta ku wawanyana kambe swikutani mingisi ra mina va yi kha yi kuma kahle ku ri ka 106.7 Megahertz FM i xihundzu lexi va ku yi kha yi kota ku fika laha mi nga ka mi ri kona eka Facebook u fika ku Jisara Facebook FM kumbe Tsaki n'wa wun'wani TikTok Tsaki n'wa wun'wani xikan'we GCR FM kambe swikutani mingisa mina ha khensa swinene eka vuyingiselo bya n'wina bya makoya a hi langutini leswaku nongonoko wu tshamisekile.

Estiva coming seromena kuka awara le yakusungula ile mina nwinga ta ikhe kuma kahle tinsim timbiri leti mhanga ta mkhamila ngele tona kuri hi khona tinsim leti wanti tlangela murandzo wa mina ndi tlangela mhana mina ndi tlangela mani lesoko ati phina hi sikura yena ri simleri wan gari va lesoko ri simleri ba kuri khari ra R&B eka mponzo wa sikura na monhla kumbe afropop kambe ke iba ikhe kuma kahle mingisame ku anza ka ri simrero mita mkhamu kota ku fama na ina kahle nwana nwana langa kahle tinsim timbiri awara ya bumbiri mingisara mina le nga ta ikhaita kahle ka hina kahle yi khomela kahle siphemulisha sharisimo kumbe xa siphemulisha xa nhlokomaka le nga ta ikhaita kota ku ichoka choka tinhlokomaka hinkwato leti va ku ikhaita tisayi leti fikaka ti hisiyela tidyondzo ti hi tsundzuxa eka swa vutomi kambe ke andzeka sweswo mi yingisa mi ta ikha hi kuma kahle ku hayi ka awara leyi ya ku hi tshela hi ta ikha hi kuma kahle leti baka mpongo hi twa ku ri ku humelela yini na vanhu lava va ku va kha va ri kusuhana hina ku humelela yini swi tele leswi humelelaka hambi ka nkarhi wa sweswoni mi yingisa mi swa ha ri kona leswi va ku swi kha swi ri kona kambe kana kala ka awara ya ku hi tshela hi ta hi kha hi tlangela na siku ra n'wina ra ku velekiwa eka ra namuntlha siku

Atsima kahle ka kuma hi khempfulela kahle tiqingo ta 0608875940 ya kuma kahle ra simu kusuka kahle ka Beyonce mingisara mina ka mpundzu wa siku ra namuntlha a ku drunk in love a nga famba ri yexe famba kahle na Jay-Z na tshembe mpela u ta u kha u tiphina hinkwako laa yi nga ku ri kona ka ha ri mpundzu lowunene.

0: right. In Shakomaka, Sukrana Muncha Ming, Samina Kate, Hamika, Shakombe Kate, Dagamuna Kashing of Egampunza, Sukrana Muncha, Ega 060875 94 Facebook, loving it a Gisar of Fam, Kanagoko, a weekend breakfast, Ubeka Kashle, a Mabonelia when a Kuala Yang. Come begin Shakomaka, it's a main, the Shana Loko Mova Mihanian Karwalia, Shinwe, a meta Mihamban, Uncum Aka Akar Ashupeka, Wangfunake. Nhlokomhaka leyi va ku yi kha yi burisana hi yona eka rana mutlhasi kumbe hanye nkarhi wo leha swi lembalembani swa ku hlayanyana kambe i n'wi kuma kha hlupheka n'wana wa vanhu xivutiso i kuma n'wi pfunaki ma n'wi twela vusiwana naswona mi nga ri va leswaku van'wanyana va pfuneka van'wana loko fiki va pfuna se va twa hi nga ku letiya ta marhandzu ta khale ta pfuka mi yi huma xinjhani mhaka yaleyo xana loko mi va mi kha mi hanye nkarhi wo leha swin'we swinene ivi mi heta mi hambana nkuma a karhi a hlupheka hala magondzweni hala a pfumelana swakudya a pfumelana ndhawu ya ku wisela ni lero swi vona ku i dya ni le madasbin u ri kona mi yingisela mina 1 rand ya leyi ntsananyana u ri kona leswaku u nga n'wi xavela xinkwa xivutiso i ku wa n'wi pfuna ke a hi buleni 060875 94 GSRFM na mamke
1: hayo minjhani sesi marilini
0: ni pfukile minjhani
1: i pfukile
0: ina
1: sesi marilini na va pfuna i pila ndzi ni ku pfuna ni khe ni ku ni hleketa leswi a nga ni endla swona ni ku pfuna ni nga ha ri ka mbilu ya marhandzu ni ku pfuna hi ku pfuna hi ku i lava ku pfuniwa ni nga ri hi ku loko ni ku pfuna kumbe xana ni lava ku i vuya kumbe i tlhelelana e-e no ku pfuna i ya mahlweni hambeni ya mahlweni na vutomi
0: ya swo tala mama swo tala
1: ma vona laha brand yami ri mi kwala ka rivala ku swona le khorweni hi mina
0: thank you
1: Danko
0: 0608 75 94 va ku ni ku pfuna hi ku mbilu yi ri yini mara hayi ku ri hi tlhelela amarhandzwini hayi khona 0608 75 94 mi yingisa ra mina ra n'wi vonelo ri tshamise ku yini eka mpundzu wa siku ra namuntlha xivutiso i kuma n'wi pfunaki mi n'wi kuma kha hlupheka swilo swi nga ha ri ku fambeni a ndzhaku la ku ma mi kha mi hanye swin'we nkarhi wa ku leha swinene Gisara FM na mamke
2: ahe byane
0: i pfukile mbyani ndlopfukazi
2: kona la zoze na mangombe kwani
0: ina
2: oh mina na la ngoti ta wena na hapuna na wena swi hele khale swa mina wena ni ya mahlweni hanya vutom bya mina
0: you
2: swa ku wa xuthela ntingheni teto mina
0: impe mi ngoti ka ba hi ndlala mindlopfukazi mi ri ko
2: a ti voni la na ze na a tirha munhu loyi nga hambana khale ndzi ya ku hanya swa mina swa vuntshwa a na ha swi tingheni teto mina
0: a na ha tivi ke
2: mene ya mahlweni na swa mina ni swona swa swi na zoze mangombekaya ndlokuka swi ni popa yini
0: kensile ndlopfukazi layisekaya
2: dangi
0: thank you u nga rivali mi yingisela mina ku hile ka nongonoko wa weekend breakfast famba kahle na ntsaki n'wa wun'wani eka mpundzu wa siku ra namuntlha yi le ka awara ya vumbirhi ra n'wi vonele ri tshamise ku yile Gisara FM na mamke aye
3: hayi mina na n'wi pfuna na n'wi pfuna ni hindza a ni sweswi loko se a famba se u vuya a va ndyingu ka mina loko se hi ya hi halaha ka man'wani mapfumeni xikwembu xi ni komba ku a ni hi fanele hi rhandza na va lava va endlaku swilo na n'wi pfuna ni hindza ni ya mahlweni a hi vulavuli nchumu hi ta marhandzu ni n'wi pfuna hi ku fana na munhu un'wana na un'wana loyi a ni ta hlangana na yena kumbe ku n'wi kuma a kha a hlupheka ho hi vuyela hi tlhela hi gandletela i manani wa ni ri kwala ka manghena kwala South Africa
0: kwala South Africa kesi swinene ma va hlayiseka
3: ahe
0: thank you pfulela xani moya mi yingisela mina ka 106.0 MHz fm eka mpundzu wa siku ra namuntlha ra n'wi vonela tshamisiko ma n'wi pfuna mara mi khomele kahle nkarhi wo leha swinene Gisara FM na mamukele aye mi pfukini e pfuki ri le hansi njhani riqingho ra n'wina papa
4: hello
0: aye
4: ya ku pfuna
0: ya swa tani
4: a mi ri na neti laka ngoe
0: i khensi swinene hlayiseka thank you loko mhaka kha yi teka hle ka n'wina mi yingisame ku xivutiso ku ma n'wi pfunaki a ndzhaku la kumba mi kha mi hanye nkarhi wo leha swin'we mi heta mi hambana swa vutomi swi tele mi swi tivaka kambe mi kuma kha hlupheka mi yingisame ma n'wi pfuna kumbe ma n'wi tshika mi ku hayi a ri swi a se a swa ha ni lavi Gisara FM na amuke
2: mpfukini wa
0: i pfukile njhani mama
2: i pfukini
0: ina
2: ni tisaka vanhu vambirhi loko ku ze ku va ku ri na ku hambana ku na loyi a nga twa ku vava ku tlula lowun'wana
0: ya
5: loko wa ku khumbe ku vava ku va antikini kumbe ku va hambanini ai mani vula ku ndzi ntsini munhu anga tiswa ku vava na mhani munhu anga tiswa ku vava itsakela ku hi leswo na swilo swa hi swi nga fambi wa antiso kahle munhu anga ku tiswa ku vava ni se papana ka yena ko ndzikela na vana ani ni tsakela ku siku rin'wana u kuma ri karhi a hlupheka loko no kuma swilo swa yena kha swi famba kahle i ta nyika ngo problem a ni se swi havama loko suka la ka mina se fambe timovha ni ya twa ku vava mara loko no va no n'wi kuma kha hlupheka anga tsaka ni nge n'wi pfuni a ni ni ta ku khote ina
0: no papa vananga xem mi nge vuli
5: a ku yini
0: no mi ku xem i papa vananga lava
5: a ni tshike ku vava hi ku vo van'wana a hanyanyuka
0: ayikweleswi
5: nga fambi kahle mi ni nge n'wi pfuna ku na hi leswi ni nge n'wi pfune leswi nga ni khoma kahle ku ya layekini ni tshikini na vana ina ni nge n'wi pfuni
0: ni kensile thank you 0608 75942 mi yingisa ra mina ka ha ri mpundzu lowunene hinkwako lami va ku mi kha mi ri kona a hi tsundzuxaneni a hi dyondzisaneni xana xivuso ku loko ma mi kha mi mahanye na munhu nkarhi wa ku leha ivi se ni mi heta mi hambana hi swin'wana na swin'wana swa vanhu vambirhi loko mi ya n'wi kuma kha hlupheka xivuso ku ma n'wi pfuna haki mi yingisa ra mina ma ku sorry xame ni kona i famba xavanyana xinkwa hi leyi i jisa ra fm lama ambuyeni ma bula ndlela
6: ma bula ndlela swi ma ta ni tisa mazali ya
0: hikwalaho
6: mina ni ku sova hi ndlela yaleyo ni nga hleka xizeni xa na voice xizeni ya xiejika amkhulu
0: ku hleka kunene
6: swi nga ni khoma kahle ngopfu
0: hawu
6: i ku ri switandzhaku swa kona loko ni fanele n'wi pfuna liya nga nghenela xikarhi hi nge hi hambana
0: i kwini
6: hi leswi ndzakunu nga za mi kumeka ni hleka ni tlhela ni twa ku nyanana o mina ni yi vona hi ndlela yaleyo
0: ya twala papa ni can see
6: yeah.
0: Thank you mi ku tshamisa sweswo a ni tshineli kwalano 0608 75942 ayi buleni mi yingisela mina jisara fm na mamukela jisara fm na mamukela
7: aye minjhani
0: i pfukile minjhani papa
7: hi kona mikhomisana mithatela
0: aye
7: ha mina hi mavonelo ma mina ni loko munhu ni hambana na yena a ni tshikile or ni n'wi phikile swikomba ku na leswi n'wana a nga swi vona hala mahlweni swi nga n'wi pfunaka dan not mina loko se ni n'wi vona a ri ku hluphekeni a ni n'wi tsweli mona na ta wu kombisa kumbe wa maseve wa wena va ku byeletela ku tshika swa naena mina xiphuta a ku ri wena
0: xikhomelo xa machayina lexi
7: ende ku hlupheka ku le ka yena ku le ka tichomi ta yena wa maseve wa yena
0: hey
7: vuphuta byi va byi endliwe yena wu kombisa ku xiphuta na ku nyika mali ya leyi i lavaka yona naswiswaku mali a yi chumi mali ya nghena any time swi lalaka ni mi nyika 1000 kuma ku mina ni ya receive 1000 ku va va loko ya ka mina a na ha ku twi ni va ni dilite swilo hinkwaswo leswi mina na wena a hi ri stipulation mina na wena na swi dilita ni sala moya wa mina wu basini a ni ri endli kufana
0: ya
7: murifuri
0: heyi swa twala ni
7: kuma vutomi byintshwa
0: mativana heyi hi khensile papa Okay. 0608 75942 mingisa ra mina ha burisana na we a ni nga hambi vathu kahle hala matsheleni hala 0608 875 942 mingisa ra mina mi hanye swin'we nkarhi wo leha swinene mi khomela kahle mi kondzelelana kambe mi heta mi hambana se mi heta mi ya n'wi kuma swi nga ri ku n'wi fambeleni kahle vutomi bya yena byi nga ri kahle xivuse i kuma n'wi pfunaki tanihiloko ri munhu loyi mi nga tshama mi hanya swin'we jisara fm na amukela
8: yebo
0: aye papa
8: Ipukile.
0: Ipukile mnjani kokona phahlane?
8: Ipukile.
0: Ina.
8: Ah. Tasuki kereke lethe hethe ngenela yini.
0: Hi beta itsika ne.
8: Ah, ti kereke eku shisho sungula loko paka hi khongeleni.
0: Eh.
8: Ipha munhu akuno kombela ku khomeriwa swidyoho swa mina.
0: Ina.
8: Mara yena anga lavi ku khomela swa van'wana swidyoho.
0: Ba in vaccine
8: no hina na hina leswi swi dyoho hi kombelaka ku swi hlantswiwa hi leswi swi hambana ni un'wanyani I dlele un'wanyani yiki un'wanyani ku ri swo ya hi ku ri wena hlangane na yini se mina loko no hlangana na yena hoyo xewetana ni vuya loko swi yo yina a hlamusela no ba hi khoma hi lo ni kuma ni khoma kwa Hey, ay, soma. Ah, soma abzi mahlweni.
0: Ah, loko
8: se yena n'wini eka tilungisa loko a tshamile vuyanga. Aya.
0: Niluzila.
8: Ke sebetsela xihlobo xa vana.
0: Ah, ina.
8: Eh, se kuri ninge ngukhomela ninge ngukhomela. Swi va swi komba kuri ay, a swi kahle.
0: Se loko mangu mpfuna se yena a hleketa swin'wana ku seka tlheleleka laya.
8: No, aku tlheleleke laya hi lo hlangana ari ku hluphekeni.
0: Mm. Eh. Satra.
8: Se ni pfuna kwala ni angolo takaya hi yo hlangana muse so. Eh, se ni pfuna ku. Ti fana na loko me khari mi famba mi ya ka malamulele mi le big tree. Unwanyani se ni kwa halaya ku ka ba mswani kwa halaya. Me kuma ku ri what is secha I ri vele mali a kari. Loyi mi nga n'wi tiviku. Ni vula ku ri mi nga n'wi nyiki mali ya swikwembu ya swin'wini.
0: Va nyikeka hempe.
8: Mi tlhela mi nga vuli ku i yi vuyisa ni. Xikwembu xi ta mi nyika la kukulukulu.
0: Swa tala.
8: Phela swilo leswi mhe mi endlelaka munhu I phati ya leswi swi endliwaka hi xikwembu mi rhume hi xikwembu n'wini. Ivi xona xi blessa n'wina ku ho n'wana wa mina wa pfumela leswi mi n'wi rhumaka swona.
0: Ya twala papa.
8: Yebo.
0: Kansas name.
8: Thank you.
0: Mengisari wa mina famba swi nga kahle ka mpundzu wa siku ra namuntlha ra n'wi vonele ri tshamise ku yini kokwani phahlani va ri va nga n'wi pfuna n'wina ke 0608875942 GSRFM na amke
9: njhani
0: I pfukile minjhani mama ina
9: mina a ni mpfuna munhu waloye
0: mi ku know
9: Ngoba sengimani ntabani phone rawa tala impumini yami kunezinto
0: zokuba. Yeah, and then ngeke kuriba.
9: I'm just saying thank you na wenza ntuna ama sponsorship.
0: Eish.
9: Ngoba sengimani ukuma chance yakho
0: sengi.
9: Ngoba sikhamse pandi bese ya angishaye mina ngimani ntabani ngoba ngifuna la manje ukuba.
0: Yatwa.
9: Ngimani ntabani ngoba.
0: Ini kenzi sini vakatambula iseka. Thank you. Inga ku xikhomela xa machina xina hina ngopfu vavasata nere. Do. 0608875942 just ala famna mamke.
10: Ayen njani?
0: Epukile minjani?
10: Epukile.
0: Ina.
10: Ha mina loko no hambana na yena ku ri khala ku malende mara nina vana na yena. Afambe na vona na mpfuno.
0: Oh ntsena ku ri na vanhu.
10: A ni ku n'wi pfuna ka mina ni ri a vuyi. A ni n'wi pfuna hi ku ri a ni ri na vana I na ngati ya mina.
0: Oh loko u nga na swivanani ku ha ku pfuneka.
10: Hayi. Ndzi ni fane ni humisa xisefo.
0: A kati.
10: A nga ta ni vangela swikhale.
0: Hawu. Ya twala papa.
10: Ni ami valavula na koko wa vana kwala ka riti ya n'wi masatana
0: I can see hlayisekani swinene
10: na n'wi swi vatana
0: thank you

0: mara i ta fana byeriwa ku ri no ku pfuna hi ku ri mina a ni ku tsakela a ni ku rhandza ni xo fika swi tsandza kwala ndleleni
1: ya
0: se hi ku Xikwembu xi langutisa cost ya ku tsemakanya ka swilo swimbirhi leswi Xikwembu xi ngete na swi hlanganisa swi va xilo xin'we se kwalaha ku hambaneni Xikwembu xa langutisa ku ri hi wihi la nga na nandzu laha mi ta n'wi vo hi ku xaniseka vuton'wini bya yena hinkwaswo se me ni ngo n'wi rivalela hi ku na rito ra Xikwembu ri ri hi rivalela hi ku na hina hani ha yo basa and no one is perfect so u n'wi rivalela hi ku a hi hlayeleriwi na hina swidyoho swa hina hi Xikwembu na yena ni nga n'wi hlayeleli mara un'wana na un'wana u tshovela leswi a swi ndza kwini a swi byalaka se kwalaha ku na mihandzu leyi vuyaka se mihandzu loko yi vuya yi kha a kha a hlupheka loko mheli ri na swona ni nge tsandze ku pfuna mara a ni ha swi nga visa nkarhi wun'wana na wun'wana swi tava swa nkarhi lowu ni hlanganaka na yena ni n'wi vona ku ri laniwani ku ni beka something ivi ni n'wi pfuna hi ndzilo ya le hinkwayo mara hayi ku ha ta khi hi tlhelelana hi ku swi tsandzisa se hi swo sweswo mhe ni nga n'wi pfuna mhani i mhani makuhani a ri tiva
1: i khensini mhani makuhani hlayisekana
0: thank you
2: ya mimoya na pres na voni kona
1: 0608-75940 mingisero wa mina ra n'wina vonelo ri tshamise ku yini ka eka mpundzu wa siku ra namuntlha a hi kumeni mingisero wa mina laha Jisara FM na mamukele
3: hi
1: pfukile minjhani ma
3: pfukile
1: ekhensile
3: hayi munhu wa kombisiwa ku ku khala ka yena van'wanyani vanhu va ku teka u ri kahle ka swi swa wena leswi n'wi hingaka swona hikuva a ni wa wu lava ku hanya kahle na van'wanyana loko ni hlangana yena ni byela timhaka ta ti-problem ku a ku na leswi na leswi na leswi wo kahla mina no hi swona loko ni ri na swona ni na teka ni n'wi nyika loko ni n'wi nyika ni ku ku nyika swihi sweswo no ku nyika mina a ni ku rhandza vuton'wini bya mina hinkwaswo mara wena u ni kholerile mara sesi teka u ya tirhisa a ni ri u teka mina u nga ti na mina ndzi hati ka wena ntsena sweswo ni ku pfuna hikuva u ni rivelile ku i na problem ni nge vuyelela na yena na mina ni nge vuyelana ya nge vuyelelana na mina hi hambanihi hambanihi sweswi ya nga ni hlavelisa swona ni ndlela ku a ta swi vona ku mina a ni ri moya wa mina wu ri ka yena yena hi yena a nga ni endla swa leswoko a nga kholeliwi munhu o nyikiwa a kombisiwa ku n'wi kombisa tsena ku a swi vona ku wena a wu ri moyeni wa yena ntsena
1: ya twa
3: ni mhana mikateko kwaya ka xitlhelana ha swakha
1: khensela mahla yisekana
3: iso
1: thank you
3: ayi
1: n'wimaku hi kumaka mengisamele ka nongonoko wa weekend breakfast awara ya vumbirhi kha hi tsutsumela kahle ka awara ya ku hetisela ra n'wi vonela tshamisekwini na nhlokomhaka yi va kha yi ta kahle ngopfu ka hina mengisamele ku mi hanye na munhu nkarhi wa ku leha swinene mi kha mi hlayisana mi khomana kahle kambe mi heta mi hambana loko se mi va mi kha mi hambana loko mi ya hlangana na hina kha hlupheka xivutiso i ku ma n'wi pfuna na ma n'wi twela vusiwana 0608-75-942 hele riqingho rin'wana laha Jisara FM na mamuke aye ma mi pfukile
4: hi pfukile u pfuxela n'wina
1: i pfukile
4: hayi nhlokomhaka ha yi twa loko munhu mi hambanini emikumaka ra hlupheka swi yena hi ku mi hambanise ku yini
1: ya
4: loko ku ri ku hambana ka n'wina mi twisane ku vava eyi a swi laveki i n'wi tshunelela munhu yaloye hambanela kule na yehe hi ku a wu swi tivi ku wa yena a fanele ku pfuniwa hi wena loko se yehe a ri ku hluphekeni mara loko swilo swi karhi swi n'wi fambela kahle a ku rejecta se mara loko ku ri ku mi hambane mi nga twisanangi ku vava vhele ku vava ku koho mara swa hambana ku na ku hambana la ka ku mi kuma ku ma hambana tanihi nuna na nsati mara lowu un'wanyana i lava ku siya wun'wana a ri hava nchumu a ta na tisungulela vutomi hi yexe loko no tisungulela vutomi hi nexe hambi no ku kuma mbale masaka a ni nge zini ringetini na swintsanana mara loko ku ri ku hi lo kumeka hi hambana mina na wena hi nga

0: akotani wana wana asala na swa ye awu kwala mina nga ku pfuna nga ku pick up hiku I munhu na we eh a switwa leswa swa ku hirivalela eh ku rivalela hirivalerini mara inge swi koti ku teka nyoka I chela ndzeni ka ka xikhwama
1: yeah
0: nyoka I ta tshama I ri nyoka masiku hinkwawo mina ni vula sweswo swa ku hayi loko munhu hi hambane kahle hi nga lavanga ku destroyana wa n'wi pick up vuton'wini mara loko a ku destroyini I fane ti sungulela a ribye hi nga tivi kumbe hi to ka hi nga rivaleli mara hi ya tikanyana
1: ni khensile mama
0: inkomu
1: thank you

0: Sarara Mingsa ramina bakhaba ku ikharakhara ari suka kahle ka KO afamba kahle na Kid Ax Mingsa Sarafam loko ba kana ngta kahle nga tuso kharakhara ti thanks le dam trisa khale kambe ka afamba na kuna kahle Mingsa ramina kana namhla 16 ka rokuba ke kuma kahle mkanziso le mga irumela yona kahle eka nhloko maka le ka ibrusana yona Mingsa ramina kusuka ka awara yang kombe ka afanga ro swan live ba ku ka ita kahle ngo Mingsa ba ku mburusana kahle kumbe xana mahanye kahle na moon malembe ya ku hlahla kumbe xana to ngwe tam kam khomele kahle kambe me heta mba mkhame hamba ne kwela ka swingwana swingwana xivuse ku loko se vakha inkuma eka a kha a hlupheka wa fika enpfunaki 0608759420 ai kumene mkanziso le vakwe kepla
1: kusini wa shumi tsaki ngwanani ehlamandla komhaka swi hi ku hi hamba ndzi ku yini loko va hamba ni ndlela kahle hayi na va pfuna ni va pfuna ene ku nga ri timhaka ta ku hi la ku vuyelela no va pfuna hikona va ni kha ni va dyana vusiwana ni vona na jye timhana bya vona na ka ndhenyeza danku
2: ahese swi ta ku n'wa huwe minjhani ku nga pfuka ka n'wananga a hina hi pfukini i pfuniwa yini munhu yaloye hi ku mi ta pfuna munhu ku ri ku i ta tlhe a jika hi n'wina a mi n'wi pfuni mo n'wi tshika a ta kota ku swi vona ku ku tlanga hi munhu un'wana a swi basanga a mi n'wi pfuni n'wi tshikiseni sweswo a cholacholeka i ta yi vona ndlela siku rin'wanyana i mhani mo huri kwala ka mapupu kokwani wa diyono na ku hlula dango
3: ri xile sesi wa mina mpukile na awa hi pukile ngo vona na wu ta nongonoko wa n'wina wa kahle songasi na wu ta mani mo hi ti kukomisa hi vula so vavasati a swi talanga a pfuna ex ya yena vavasati a swi talanga mi pfuna ti-ex ta n'wina so mara mina mina na va pfuna mina ni ene a ni khatali ku yi hambana how many years mina vanhu lava ni na vona ni nga hlanya na vona van'wana ni nga na vana na vona va ni foyinela va ni byela loko hi hlangana nkarhi wun'wanyana va ni foyinela va ni byela ku ri mpfukile na hi pfukile hi makala kani ku hani ko hi matana problem ku ya yini se va ni byela ku hayi ni na problem leyi a ni lava mali ya ku tsutsumela kwini na na yona se a ni lava ku mi ni lombela ni ta va ni ta mi nyika loko ni vuyeleka mi nga zi mi lomba mo ni nyika akhawunti number ni mi tlhavela se va ni nyika ve ni va sendela mali yaleyo mara ni to ka ni nga sendi yona exactly loko va lava i xikombiso va lava 1000 ni va sendela 500 kumbe 400 ni ku hi leyi ni nga na yona yaleyo ni khombana leyi ku ri na nkomba ku ri a ri mbyana ku i ti loko a ni tshiki ta swi kota se swi le ku n'wi tsandzeni phela ku ze tlhela ka ex ya wena swi lava ku swi le ku ku tsandzeni swilo leswiya a wu swi hleketini ku a phambili leswi a fika swi pasa ma yi vona sesi wa mina se wa n'wi nyika munhu u n'wi komba ku ri laha a tsutsumela kona a ku nga ri va nchumu laha sukaku kona danke hlayisekani ta mi
4: sesimerilina minjhani hina hi pfukile hayi mina ku pfuna mara lexi nga kona a na mahungu na wena sweswi ni ngo to ku xota ku minjhani hi pfukini minjhani ivi ni ku pfuna hi leswi lavaka ku ni ku pfuna hi nkuhu nkarhi walowo ivi ni heta ni hundza a na mahungu na wena na ku pfuna xen i vanhwana xikhongelo wa jaha kwala ka sikunyani inkulu
5: rixile yin'wan'wana rixile ya mina ni ri a nge pfuki ni n'wi pfunini mina yaloye hayi ni nge pfuki ni n'wi pfunini futhi na loko wo tshama swin'wi ku ri a thekisina ni ri a xota hi mali futhi ni nga vuli na ku xota hi mali futhi hi tshame swin'we a thekisini hi tshameni a xitulwini xin'we ni a futhi na ku n'wi hlama ni n'wi hlama swin'wana bya ni teka foni ni khipa busy hi ku vona ti-movies kwalaha na yina swin'wana na swin'wana ni pfuna ya luya futhi na ku n'wi hlama ni nge n'wi hlamula laka sikhunyani papa xiluvana a fana hi mina laha mugangani ya ndhuna elka na muchava hlayiseka n'wa wun'wana ntangu
6: ri xile se swi tsaka n'wa wun'wana hayi ma ni pfuni munhu na ku swi ta hi ku yi hambanise ku yini ha loko ku ri lowu ni vavisa ha ni pfuni munhu ku tshiki hluphekisa sweswi hluphekisaka swona mavonelo ya mhani a ri basile ri sima na hlula ni ri kwala ka mapovani pfuni mina
0: tarile swinene khensi swinene va yingiseri va mina ku ve hi kha hi fambe swin'we kahle n'wina ma hala va ku tatisa mi nga ri va leswaku nhlokomhaka yi ta ka hina kahle ngopfu ka awara ya vumbirhi yi kha yi ta ka hina mingiseri wa mina kha yi ku mi hanye na munhu nkarhi wo leha swinene kumbexana sweswi nkarhani sweswi mi nga hanya ka xona kambe ke loko se mi heta mi va mi kha mi hanya swin'we mi heta mi ya mi ya hambana exivutiso ku loko se mi va mi kha mi hambanile munhu waloye a heta a va i nkuma a kha a hlupheka wa n'wi pfuna na mi hanye swin'we mingiseri wa mina mi khomana kahle swi famba kahle kambe mi heta mi hambana swi nga tele sweswi wa swi hambanisa kambe mi heta mi kuma ku hayi loko se mi hambanile munhu waloye se wa hlupheka xivutiso i ku ma n'wi pfuna ke a hi kumeni nkandziyiso wun'wana kambe lowu nga kona laha
7: dankini
0: khensi swinene a hi tekeni riqingho laha jisela fm na mamke
8: ahiye
0: mi pfukini
8: e
0: pfuke riqingho ra n'wina ri le hansinyana allright mingisa ra mina jisa ra fm na mamkela ahiye
8: e
0: pfukile
8: the original n'winyi wa vito i yi vona hi mhaka ya ndlela
0: leyi
8: swi ya hi ku mi hambanise njhani
0: ya
8: ku na ku munhu a ku vavisile loko mi hambana mina ku na swin'wanyana swi zondhaku swinene swinene mativa ni dyondze yin'wanyana mhaka hi vantsongo wa mina
0: ya
8: vantsongo wa mina va holove na nkamu va nkamu le va tikana nkamu leyi a tirhaka zz
0: ya
8: va tlangana na yena va ni foyinela va ku e ni tlangana na mhani ntsongo wa
0: wena
8: ale ku hluphekile na basulukile ni ku hayi mhanitsongo u ta rivaleleni volondla xihoxa a va ha tsakisiwa hi sani swako va va rivalela va vuya a mutini a kaya va tshama vatelifala va ha tirha joni va suka va tlhelela joni loko va vuya va kuma mhanitsongo va ri na n'wanuna a phakatini ka munhu mati va khunga n'wanuna ndziya a va n'wi kumakhome vurhongo va phunga va khunga na nsati va va bahisa mboko visiku hinkwabyo bya rita va ni foyinela va ni byela ku ni hlangana na mhaka yo fana va swi tiva ni tsembila ni vavisa swin'wana swi vavisa swin'wana ku hava sweswo ni nga rivalela munhu a ku dyele hi ndlela yaleyo se va ku ni ndlisa njhani ni ku ni nga n'wi rivaleli mhaka
0: a va vheti va huma ka yena
8: ni ku vheta ni mi huma ka yena a muku ma tiva ngoma liya ya judgement leyi va ku honci nge yi koti
0: nipele nge yi koti
8: mina loko ni za ni tshika na munhu a ni voni ku ni nga ha pfuna munhu mali ya mina
0: swa tala papa
8: xin'wana ndza ni xava xin'wana na xin'wana lexi hambi ko va ice cream ni nga yi lavi swin'wana so loko yi ni talele ngopfu ni xave na ti-ice cream teto ni za ni khomana hi mavabyi ya chukele hayi ku ni tlhela ni pfuna munhu yaleyo munhu loko a ku nyangatile i ya ku vanhu vo tala a va swi nyangatile loko munhu a ku nyangatile i nge he pfuki no n'wi languti kumatito ni voni i nge he naveni no n'wi langutile
0: yatswalaantivi
8: i ta n'wi pfuna njhani mihloto ya wena yi kha yi huma loko
0: hi ku ku vuya leswiya swa khale leswiya mi nga vavisana
8: hi swona va lavenge va rivalela vo tivulela ntsena hi ta ku va lunghisa xikwembu xi hi rivalelanani mara ku na swin'wana swo rivaleleni
0: voka
8: va nga hlangani na swona voko va nga hlangani na swona a ku ri the original n'winyana leti ta tena
0: i khensile papa hlayisekani
8: a na va n'wi hlayiseka ntlangu wa
0: thank you 0608 75 94 2 ha ri kona ku va hi kha hi famba na n'wina kahle. Nhlokomhaka mi yi twile, kambe ke ku lo salandzela swiminetani ku va hi kha hi kota ku va hi kha hi famba. Ku lo salandzela 8 minutes hi ya ka awara liya nga awara ya 8, kambe ke ka ha na mikandziyiso hi twini nhlokomhaka mi yingisamile loko kha hi ta ka n'wina kahle ngopfu. Hi ku mi hanye na munhu nkarhi wo leha kumbe nkarhi wa lowu mi nga hanya ka wona, mi khomana kahle swi famba kahle, kambe loko se mi heta ku va mi kha mi hanyisana kahle mi heta mi hambana, xivuse i ku loko u n'wi kuma mi kha a hlupheka hambi n'wansati hambi n'wanuna, u n'wi kuma kha a hlupheka wa n'wi pfuna ke? Ku na mikandziyiso lawa.
7: Rixile n'wa wun'wana, Rixile n'wananga mapfuka. A mina a ni nge n'wi pfuni mina, sweswi ni endlaka a ni tshika. A i ta pfuni valava a nga vuya a va lava vona, mina ni nge n'wi pfuni mina. A ni nge n'wi pfuni, ni nge pfuki ni n'wi pfunini, ende na ku vulavula na yena na ha swi lavi, a na ha swi lavi na ku vulavula na yena. I mhani wa Zitha mahlanga na ku hleka
9: lemi kombela ku va pfuxa. Ni pfuxa mhani Makhuvele ama wa block 9. Ahee n'wa wun'wani pfukile. Me ni pfukile n'wananga. I ntiyiso hi ya kerekeni hi ya khisama hi ku Xikwembu xi hi rivaleli milandzu ya hina, na munhu un'wana na un'wana wa n'wi rivalela ku nga ri munhu loyi mi ngo lo tekana hambi ko va munhu wa njhani, mari wa n'wi rivalela ku Xikwembu xi ta kota ku loko i khisama ku ni kombela ku rivaleriwa milandzu ya mina na we xi ku rivalela. Wa n'wi rivalela swidyoho swa fana, ku hava lexi nga ta ta xi sasekile, xidyoho xin'wana na xin'wana xi ta xi tshukini ku kota ngati. I mhani Rozobyani ka Nkuzani, hlayiseka n'wa wun'wana.
0: I khensi swinene mhana mina, hlayisekani. Eka n'wina hinkwenu mi nga veka kahle mavonelo ya n'wina eka nongonoko xikan'we ka tiawara ka toho ti nga timbirhi hinkwato ka tona. Ni khensi swinene, hlayisekani hinkwakunkwako. Kambe hina hi ya ka awara liya ku nga awara ya ku hetisela leyi hi khomeleke kahle swiphemu swin'wana. Mi nyika kahle risimu kusukahle ngopfu ka aka ya famba kahle na Yanga Chief, loko va nyika kahle ngopfu va ku jika na Tshembe Bell wa hlayisekini ra ha xilo.

0: kuseme suka kahle eka xiyimbeleri xa hina leti zama leka ku Love is Blind ni le ka nkarhi wa sweswiwani ra ha twala kahle mingisa ra mina kambe ka n'wina hinkwenu ma ku yi kumaka siku leswaku we are the voice of the nation ka yo timela se mingisa mi kube kahle awara liya nga awara ya nhungu fambe kahle mingisa ra mina ka tiawara letiya timbirhi ti nga hela kambe ni le ka n'wina ma ku yi kumaka eka nkarhi wa sweswiwani swi tivi leswaku hi famba na wena kwala ka Jisara FM rito ra rixaka enkarhi wa ku va hi kha hi kuma swihungwangwani leswi va ka swi kha swi bombongo ni le ka nkarhi wa sweswiwani nga rivala leswaku 106.0 Megahertz FM Shonzo lesi hi vaku hi kha hi famba eka swona eka nkarhi wa sweswiwani kambe a hi tsutsumi hi ya nghena laha hi nge si za hi tsutsumela eka swihungwana
1: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM
2: Jinke Private Clinic lei itliniki le pfuna ka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka ti-ARV mavabyi ya tingana marhambu misiha na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na sona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand Loko va ku tshungulela ekaya i 1,500 rand ntsena Loko u ri eka malamulele ni ginyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku n'wi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eginyani a Binston va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le etingwenzeni kasi na le ginyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va fonela sweswi eka 066 257 5568
3: 066 257 5568
2: Giani
3: Kuyima Kuherile Point S Giani Tires and Auto Services Shish Yipfuruwe Chimfumo Naswona yilulamerile ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla ku nghenisiwa hi vutshila wheel balancing ku lunghisiwa ka puncture alignment tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila hi kona ku ku pfuna Loko u xava mathayele ya mune u dokiseriwa wona hinkwawo u endleriwa wheel alignment na wheel balancing mahala vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile wu tshembeka naswona wu lulamerile wu wa famba siku na siku u nga va u chayela movha lowutsongo SUV baki kumbe timovha ta mabindzu tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala giyani endzela point s giyani tails and auto services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya hi kumeke masitulele complex kwala giyani opposite binko hardware u nga yi fonela ka 061 536 5978 point s giyani tires and auto services
2: ku na vakhazi halan lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la giyani va endlaku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka ku na ti-spicy chips na tin'wana ti-flavor leti wena nga ta ti lava a va xavisi ti-chips ntsena va xavisa na ti-juicy burger golden crips fried chicken fresh grilled chicken fish and chips na tikwata va na tona to hot dogs sushis i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla hi tlhela hi va na slush lexi tikumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana hi na mango flavor na bubble gum flavor leswi swi kumekaka ntsena eka khazi halal la giyani tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku whatsappa 062 802 4745 khazi halal one bite and reward
0: Mingisari SRFM ha famba swin'we kahle ka mpundzu wa siku ra namuntlha na amukela kambe ka nongonoko wa weekend breakfast ka mpundzu wa siku ra namuntlha loko ha languta kahle ka swihungwangwani leswi baka mpongo va kha va hlamusela ku ri tanihiloko mukha mi swi twa ku ri a ku ri na ku kombisa ku vilela etindhawini letiya ti va ku ti kha ti ri aratanda eheldenburg laha va ka va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisara mina ku heyi ku vilela ka vanhu kumbexana ku kombisaka ku vilela ka vanhu ku heta siku ya tikuma ku ri ka xiyimo xin'wana xo ka xi nga tshamisekangiki laha vavileli va nga heta va va kha va kota ku yisa yindlu ya meyara wa masipala wa lesedi emluleki nkosi laha swi va ku swi kha swi vava swinene mingisa ra mina ku ri swi fike njhani ka xiyimo xexo va va kha va hlamusela leswaku mingisa ra mina ku a va va kha va vilerisa ku kombisa ku vilela kumbe ku kombisa ku vilela hikwalaho ka ku pfumelaka ka mati lava kombisaka mingisa ra mina ku ri mati a ya kona naswona se swi na nkarhi va ku lehanyana kambe hi fike njhani ka ku va se ku va kha ku hisiwa na tiyindlu hikwalaho ka ku va kha ku kombisiwa ku vilela va nga va kha va sala meyara ku mati ya nga ri kona naswona loko va hi kha hi swi langutana kambe va fanele va va kha va kombisa ku vilela ka vamaniki swi tshamisekile ku va va kha va heta va va kha va hisa yindlu ya meyara ke hi nga ri va li mingisa ra mina ku hi kona eka 060-8875-942 ha kona eka nongonoko kambela ka hana kuta kahle na kambe eka mahungu lama va kuma kha ma ri kona va va kombisa leswaku vavanuna vambirhi va balesiwa va lova eka timhangu timbirhi to hambana ekusuhi na Alice River eCape Flats mixiwa namuntlha lava ku va kha va kombisa mingisa mina ku ri van'wani va heta va va kha va na ku chava ku famba navusiku van'wani va na ku chava hikuva kha ku ri va hlamusela kahle ngoku machani machiya haya amahlweni va va kha va kombisa nakambe mingisa ra mina ku ri swi va swi kha swi ri tani le khara namuntlha siku loko va hi kha hi languta va va kha va kombisa kumbexana jasinte va kha va kombisa leswaku wamune wun'wana na wun'wana ku ta ku na machani mahaxi leyi nga ta yi kha yi ri kona laha a ha kombisaka ku ri vahlampfa lava pfumalaka maphepha va fanele ku va va kha va ya kaya kambe loko va hi tlhe hi languta nakambe ku va kha ku na mikandziyiso nakambe leyi va kha ya ha kombisaka leswaku a ku ri na van'wanyana lava va va kha va huma etikweni ra le handle lava nga kumiwa va kha va va tlele ehandle ka police station hi ku chavela vutomi bya vona hala tindhawini ta le Thando lava va kha va kombisa nakambe mingisa ra mina ku ri swi va swi kha swi twisa ku vava hi ku na vana lava va va ha ri va ntsanana lava vo ka na vona vo ka va nga tiveki nchumu kambe lava va kha va kombisa kahle president kusuka kahle ngopfu tindhawini ta le Mozambique lava kha va kombisa ku ri loko ko va ku na vanhu lava nga ta va kha va heta va tekeriwa vutomi bya vona lava va kha va tekeriwa vutomi bya vona kusuka haleni swi ta swi kha swi nga tshamisekanga naswona swi ta fanele ku va kha va teka xiboho lexi xi nga ta xi kha xi nga tshamisekanga ku nga ri va leswaku South Africa na yona a yi ali yi nga yi kha yi vula leswaku ya tiyimela kambe na yona ya kota ku va yi kha yi kuma tinhundzu to karhi kusuka kahle ngopfu ematikweni ya le handle kambe hi xivutiso i ku ka nkarhi wa sweswiwani ka ha ta va na vuxaka bya kahle ki exikarhi ka South Africa na matiko la man'waniki mingisa ra mina ha famba na n'wina kahle ngopfu eka nkarhi wa sweswiwani ha famba na n'wina eka Jisara FM rito ra rixaka u nga rivali leswaku hi kona eka Jisara FM u fika ku Jisara space eku FM TikTok GCRFM ha famba na n'wina kahle na le ka nkarhi wa sweswi.

وسط ستفهم كونو ميكس روجستر افهم اللي قد نركونا قريت يا وين امينا فعلا اللي كان بيشوه سكر نموت لنا اللي قد اشتنقى توب ترين دي بدران نقو نقو سيو سكر اللي رجع ما اشي بدران من القوش الله كان بيشلو ان كيس ان قوف وين انتاقو وان وان اتاقي وان وان فان باويس ان كيس اسنين اسسو امينا وكازي ان كيس اسنين اتاقي وان وان اقو تبو سيري كارنر كان بيشوه سكر نموت لنا And Kesas Nene Sunene, Kesas Nene Shinene, Kubo Sinan Karo, that's a good one, I man, Kesas Nene man, and Kubo Sinan Karo, the commission of one, Kuaman and Yamashina Banks are by Jisra Fabakar and Fabara when they come ashore, Sukrana Montana. And look at some top 20 with Ranogonogo so soon, Gorid. Okubesura kata sukane kashama komba kosh goji from sakata di just leak ka sabra kona wena mishura wena arasura la kashima le sha sha bukome kai number 19 e kasinuka bikira kata sabra kata ran kodo amonda arkona jay john kar sabra kona arkona arkona le kar stylist kar sabra arkona pa parlando sabra kona kombe le chuza Ronald la kashima le sha sha bukome bir number 20 Hello guys, so much for the set divan bani leka, tele kame show sukra na monta, tash so kan sare jen poto na fere kane kono kulo. Ani kene bona ka se kona ma taxi in resil, resil, resil, resil kwala te renkein kwala no. Ya ba shere ba ma taxi is resil mi fukili ke ya. Ani kene show cha ka se bala ba go shaka shake no kalba zlam se la kya la ya na lumia, lum na lumia ke ya. Ani mbona ka tamkam dun lam saka saka mi sho sukra na mota wa ni mbona ka tam karmilu la me la fele mi sho wa Ani mbona ka tam wan ba sanzo sanzo nyana swi swi nyana vaon ba sanzo wa cheni e ba wan ba kar ba sweka sweka minga isa isi e sweka sweka ni ka saka e mi swi chela la swi chela chelani Esu no ela la swa ka tle kufana na mashla no resa se lu sentla ka misholo wane. Ela ka noko noko se ka top 20 sungure le mix ro mina ngwana ka rai na ai na nyana sana she bula ko huma ya lom na lom ya. Anga ko dimbona ka tle fela ka misho sukra na muhle wan. Em kami ai na ai na di patla tangwe na ku ba mfamba msa se khela mbombele ngwana ngena mazazele se o hlambile o hetine na ngwana mba na mazaza ile ya. Ah ah. E kombo ba dimas ku wa shurwini na. Mi akwini mingo fama mesi ake ami rambeni no emthethethe namhla sikuro tshela ka dinyonga loko tshenyoka wena ingaba loko sikule rifika makomo asitivi leswaka ngwa makisola swimaka hi vanwana we u fana u tshena mafezu la yena loko sikule rifika makomo ne u tava u endle swona leswo sendle vanwana vhele ka mishola wa wena tava u endle swona sendle ka vanwana ka sikule rina monhla ne fana loko sikule rifika makomo u twanyana ka hlanzele jo swi talk raiman eh ari sikule ramba na swena vanwana masiku wa make sure mina Dije Rajo Moshe menge ko garage wena ne ntukula chabana kuzana kuzana shikoda tsama kona shara shikayi se menge ko garage wena e shara kam kasem tono fona ka chila wa olol kola tsana utsabe ka rfano toba somba si motoma motoba toba mjena kulukulo ntaka beru wantu wa shara mzana wa matse mkasi kuna magobere mdo soka chila wa olol loko olol tsana utsabe ko pa ina ko so tsabe kile ah oh lolalai ita ololi ujilo ololalai ne ejara ka tentenya emtendo vano loyene nikona mina ka rejawe khalanga imena elikana ka rejawe ka misho sukura no bohlele emnya imrosi ekona fele ka misho sukura no mohla emnya yikr Eba kuba bere tshantse bere shawara le nka ipeka hle ka mesholo wane. It's just 25 minutes of the hour then not loco. Eta bere kuma phele kusuka ka mesholo ofkela ka skela ka rene nka ayo ofkela ka rene nya kuma mpiria. Ocha kan kuba ka tsere ka shi honzo le shasha 106.0 mega FM nga phele la kona nka rlo wane. Ka sile ka audio streaming at www.gsrfm.co.za. Ne ka having set up zwe na ngumwe ningsele audio streaming ni ka mesholo sokrora mondla. Ashini khoba kahle ngopfa dotcom pa nampana pana kana mbona kahle kwa lemika kona rishe kahle ka rishe kahle rishe kahle itwele leswa Ayo mtsene kahle leswa go hamba go rabanga sebe sebene ayo loko uri na mina na ka DJ RFM la
Hayi ka xiseme semo kona nga zavi ngene ka xiseme semo xa mina wena ne ungaze u chaba munga rabwanga ka khalo vilela raja mashu kona ka raja wena ne taka ku phumela kahle vunanga lebyi byo hlawuleka vhele ka sokora namuhla ene ngona ku tsaka kahle vhele ka xisera fa mina raja mashu the praise of the weekend night ene kwa xela ngona ngona twi ku sokona tlita bwa xela dorpen ragiala ene ka kona la xisera fa kwala drop potente taka siandandete ene nga tsama kona mina kwala kona ni kwala ene kwa xela ngona vhele ka me show sokora namuhla minjani ka makumeke ela kama fanele kandlana la ka Jerome la rotation mjani la ka Xigalo la basan ka mphakathi ekhona bekusora mina la Xikonero la ka Nyavani la Powell la ka Zebe afana noma ka Xikonjo ela mshota kahle la ka Gonana ka Magomani la Salema ka Matiana Bosha hoku la ka Makholeke la Block HD na Zila ka Nkabele ka Ngezimani iyo mjani la ka Makhasa la ka Bobo ka Xibangwa la ka Majonsa Green Farm la ka Ngobani ka Ngomgom ka Bevula la ka Mashops ela kama gona la ka gofu ka peli ka geja mandeli ka mchepesi la dorpen la kama la mlele la elbarba kisero mene la kama tsakali la ka la hala la mere ey la ka isasi la lombati minjani la lombati la anyoko glens ni mbona kasa nyoko glens la jilongo la alteni ka myesha mhlaba filemu ka mnengedese block 23 la ka tomo ani mbona katika ka kara la ka gawana la ka hlomela la ka njinjani ka mahlati la buhehle la ka homo 14 AB na siya ene bari bekisora mina ka n'wakhuwani la ka mapayeni la giyani la dorobeni ra giyani la ni mbona kahle mina ne ani kara kahle ni tsona lexiya tele Bellevue ni mbona kahle ka makoxa la exikokhwani la ka mavalani la ka bonwani la ka mbatlu la ka xivulani la eka n'wazeko jeko minjhani la ka mbapa ka xigamani la bolweni ka mlamula minjhani la ka mdabulu la ka mbalati dakari ni mbona kahle la vuwani la kumbani la ka papazela la ka mkhomi la Jim Jones la ka maonesi la ka mswana minjhani la ka xosani ka nombelani la Jim Galalumi ka nkuri ka Thomas Thomas xifazoke la ka maphove la ka siyandani minjhani epfuxa la n'wina la ka tsengetsenge la ka bobo la ka masonganyi la basani ka hlaneki la gandlanani ka gongongo la babango ni mbona kahle la ka jekese la ka bhikela la ka rivala minjhani ka majosi na nkosana ani mbona kahle ka umathathani minjhani na ani kana kahle ndodo ka njhakanjhaka la basani ka mthethweni minjhani la ka bungeni la ndawani na manyunyu la ani mbona kahle bengisero mina ndodo ka mbanambana minjhani la ka xitashi ani mbona bengisero mina ndodo ka mbanambana la ka bokesi minjhani la ka n'waxinyamani lawani ka chabani ni mbona kahle ani kana kahle ndodo ka mbokota ni mbona kahle ka bokesi ni mxowetile ne ndo kana ka tsena tsirwa mina ntsole tsantsi le queen na la shele minjani shele le magangela elm la ndo pala ka tsama gangela mshoe tile ne lampe ni mi right ai bad watsakile sham ha bad watsakile

0: Koma ko stirisa mani stireka.
1: Iya.
0: Ah mata futhi mile ku hinyanyuleni.
1: Hayi van tele zwona.
0: Asa matimbala makulu shem.
1: Hi le ku leri vaplus.
0: Mata leri loko ni nghena ndlini mina na n'wini. Loko ni nghena ndlini mina na n'wini. A mata vuswa zwidze zwitswa.
1: Awo wo ha minga hisika.
0: Ai ko ai mo ni ku hiswin'weri kwala ka rivalo a kusuhi na le khoroni brandam remi hi mina.
1: Ah brandam remi la ka rivala ka tati
0: kwala ka rivala kwala
1: i mi nga hisa hixi ne
0: a ni loko tikhetini va n'wana mhani kuxi hi lero vutomi byo pfumala vanhu laha byi nandzika i nge tina kan'we swa vatu va ku komba ku va ku zonda
1: ya byi nandzikanyana ne
0: i ta kota ku tiya nkarhi wun'wanyana loko khome bikiri ra tiye mhani ri kha ri huma musi va vilela
1: awuxe mi ri tano na
0: hi swo sweswo
1: a hlayisekani ka rivala ka tajika
0: Danko
1: Brandam Remi va lava mixo ra mina ne ava fambisa sweswo 060-8875-942 va ku ha ei sukile e manana kanya
2: a mawaku na tinguvu ta ntumbuluko
1: owowo
2: a ni tinguvu leta tihlanu phela no ringana swiringani se hayi ni twisisa ku loko aza swi huna hi voxe hayi va na tona tinguvu
1: iya
2: ete mi ni nga na tona ha tona ya ta ntumbuluko to tala kwala eka ndle ka yini no chuza ku ni lava ta mhani we le kwini a ti tele mali leti nga lani tin'wana loko ni twa risimu ri ni bela a doka
1: mo dloka mi ti hawulahawula laha tingandangandiweka
2: loko ku tariwa risimu na ha tekile kena no ringetetela
1: e omo ma cincaa risimu rin'wana na ri famba na xibelani xa kona
2: a swona mhani ni tiyonto
1: ya vitiwa tinguvu
2: mara swi ni kwali ni le handle ni ku hwayeleni no pfanisisima ni nghena ndlwini ku ri nibela
1: iya
2: ni le ku ku yingiseleni ka mhani ka
1: a ina ka
2: nakona hi xiyimi xa le henhla
1: xiyoini
2: nga bava na nkukulu ni le ku hwayele ka rivala no pfa ni tshika a swi swa kona swi
1: ekabeni ka ta vhiki
2: lokukuleni na ku pfa ni tshika nhluva nkokoroxi leswaku swi a swi
1: tele mani
2: namutlhana ku dya nkokoroxi
1: owowo
2: namuntlha
1: a ku na tindlela vhele mi dya mitshame kona kaya
2: i rambiwa hi vanhu vo rhambiwa kunene masiku ni wata bati a ni rhambiwa ntiku ni a ni rhambiwa
1: a mi nga vileli
2: lamiko a swi koti ku cinaki ku ve a ni ta fika ni khoma minceka na tikhulara
1: mi nga vileli la ku tsela ka xiseveseve xin'wana xa matimbangoni ta mi rhamba xa
2: mana a ka mhani ka nga ni swona ka
1: inaka
2: swona ka
1: xiyo yi
2: swonka mhani swilo swi ta ndleka leswi nga ta ni tikhomisa to tikulara a mi nge yiveriwi no yiveriwi ntirho wa mina wolowo va mi teka lomu ku fambeni
1: ya
2: eyi
1: hayi ni mikhesini manana ka yona khalekele tibananeni la
2: kokwantsumi hi mina loko wo fika leswi ma ri byi hatimisaka swona hi nkukulu swo ti nga chava ka mhani
1: inaka
2: hi swo sweswo
1: hlayisekani mamo Danko manana kaya mana wa mixer la jisera fam 060-8875-942 yisukile hi loko yi se yi sukile so ke mixer wa mina 060 ni mugese moyeni wa jisera fam n'wina hallo alright okay mo ni putedza so mi nghenini hallo
3: raja
1: iyo
3: wani na n'wina fambile gwangwangwa swi vulana lakona gungu ra mara
1: la gwangwangwa la
3: eha mina loko swi lava ntsongatsonga tshuri na chela lwandle mina loyi Danko
1: i ni hlayisekane ba
3: Danko.
1: Danko. Loko ba twa ndlela le mixoro mina ku sei sukile futhi ke. Loko sei sukile hi sosile mina na wena ke. Hi sose gaza phele ka mixoro sukura na mixoro 060-8875-942. Le mge se mona jisa ra fam rishini nwina.
4: Ah nwina.
1: Ino.
4: Loko swa ha sungula ana ku nta favor xi tiriri. Se nota. Vuto.
1: Mito.
4: Nota vuto ni jo pumala la.
1: Aujemelo
4: o nga challenge munhu ha hayi na vhela hi xitokwala
1: ya
4: hi ri kwala ka manghena kwala South Africa
1: kwala South Africa kokona i mhananeo
4: i mhananeo lava kata
1: Hey, kakajoni.

0: Ngishike niswana kahle baba bekile station bathamathamile labaya nababona mingisoro mina ningazani landa labaya ningazani vaniketa leswi vanga risimu ra vona ne monte ka ti voice note timbirinyana ntsena nixe hi kota ku va se hi vaniketa tinjhaba ta kona hi ndlela leyi
1: rixile DJ Racha info radio se fikini ka tindhana radio yi fikini ka mpfumayeleni Racha hayi na tiberi kwala ka ntindhani mfo tiberi kwala ka ntindhani radio yi twala antswa ka ntindhani rotinimiku mina ta va swin'wana till 12 o'clock brami ti tseleki loko va ni tekela dyiwana dya DJs dya xa makhombo mfo ni nge lungi a nga vi na endlelesiku ma Racha radio a yi fikini ka ntindhani a ne rotinimiku mina kwala ka ntindhani xap
2: what my tone see kwala ka Dr. Sandlenda wa ku ni yevuleni ta ba ma ni ta hi bela ka siku ra nyamuhla kwala Nyizani kwala mugangeni wa ka xikukwani mhana ni hi le danki
0: swinene mhana mina ni mi khese swinene ne khese ndlela

0: quella, senti, fatte ca. E vento su manielle a camaggios. Sta roba che c'è uki. Nava in quella istituzione, senti, fatte ca, va, e a qua bungene, a chi na con. A kun koko abana kola ka RDP ya ka mbantsa tani.
1: Nimkhosi ri koko na bana.
0: Isona shuman card.
1: Ehle sekana ngwina ne.
0: Danke.
1: E danko from sasasa ntela leke mix ro mina itila.
2: Kalanga bavukati bya sesi la 14A la nkasi. Ah, tomi jo pfumala balala a byi nandika ngwana mhandika. A byi nandina switimini. Ava ku valavuli ta duma va ku mamiluva khalanga hi mingisela ku antswa hi ri la ka mphambu i mamiluva xumaxumani ka vavukati bya sesi ka
1: danke swinene ke
3: hi pfulalendri vantena na hi la ku nghena ka mi pfukile raja wa muhaxi hayi mingisele ku antswo ti karhi ti hi bela mi karhi mi hungasa aka mugqivela wa so lava vulavulaku i mhani valoyi ku karhi ku haxa valoyi va ri ntukulu wa ka valoyi a va ri na mhana na mhana xihlovo kusuka la tikweni ra le kule la France mo hi pfala rivanti hi ku gantla
4: raja i botica kusuka la ka mbatlo laniwani na kha na ku yingisela na kha na ku twa wa kha wa tiba xitswiriri botica kusuka la ka mbatlo la ni ta ku yingisela ze ya ku 12 o'clock
1: Alright, hey, tune in, Labon Barisa, la carrega, que fue snotila.
5: Rishile, ma, su amino, botera, John, conte, cuban, barisa. Nimbarsa, mana, ana, caña, cuele, foti, na, calacalit, banane, chinivam, barsa, si, belan, chavisha, luna, vusenga, na, madea, nivam, barsa, ah, na, yele, man, diash, cale, ni, candeca, ni tlhandleka a henhla ka yele ni tlhandleka lexiwani va ri invest-e leyo ya basa leya xikhale liya ni va boha kahle na le ri hlokweni ni suka ni ya ku mhani ro dzodzani ka kuzani na n'wina mbalani ku fana na vona n'wamagoda hi mina ni ri ka mphambu danki boti ra jani
1: o hlayisekani swinene ke loko swi ri swo ni pfumelele mixer wa jesu ra fame mina ne nani ya tivandlamula nani ya tidobadoba leyi nani ya tipambula la tika kona tika bambo kona kwa lakachi sarafam karu kani beka lakama kume nbiri nsebo chumina se awra lia ya kume mwinga seba mikisoro mina awra lia wani ya kume lika kayo nane ya wani ya kwa mbari sada bina kufika awra lia kume mbiri njela leke tuona la ayila kushleka kile na kabe ushala spita na kabe wasebe kase stage ine mbari sedi keba lulu ayila rwa resebo lakashimle shesham kume naru number 13

0: Yes, DJ Raja. Ah, man, ukhoma kahle mina la tikwara ka mavuza la DJ Raja. Ah, mina ungenisa kulana ntsundza khomisana mukhurumbela hlani ngila ka khigela ngovu layani. Na man Maria va kwa degene. DJ Raja. Ah, no, randzeka Thomas Mane ka mavuza mina. Eta va ri swinga to vamba ti katara ti vambana. Danko.
1: Aha, ta hi bela wa tiva i batona mani batona loko swi fika laha ka va Dr. Sandlensha va lava va ku ni yewuleni mi ta ganya kambe hambi kona vaganyi mani wa tiva tile ku hi beleni mani tile ku hi beleni ehanwa masilovhiji ndlovu ni ri la ka makova cha mani hlayiseka ra jo
2: u xiyile n'wana bute ri xiyile n'wana bute mi pfukile na hi pfukile hani va pfukile ni mbarisa mani Maria Maswangani ka Maswanganyi a va ngheni xitejini ivi ni mbarisa xitekete a xi ngheni xitejini ivi ni ta ni ta mbarisa na mani Mluva ka Mphambo a va ngheni xitejini va mbarisiwa hi Marikhotso kwala ma-10 view dangu n'wana boti hlayisekano
3: a hlayiseka swinene na n'wina kwala muka kona hi ndlela leyi ka wena mixer wa xisarafa mahitina lava
4: tiracha kombela ku mbarisa vanhu vanharhu ni mbarisa masiya wa mina mhanru vombo ka gym ngalalume tikulu wa mina mhamdlovu ka gym ngalalume mhana anakanya kwala ka homu kwala 14 ni mhana ni ri ka xikokwana danke
3: danko swinene ke wena vekiseriwa xisrfm loko swi ri so ya ka xiyimo lexiya xa vu-number 10 a hi twi leswi leroresevrelaka xivile xa vukhume number 10 eka xitsonga top 20 nongonoko khulu nga kona Raja Mwashe hi mina netiphini kahle sevra kona Gushmira a DJ Mombo ku resevleriwa ravekiseriwa mina ne liva ku ri load shedding

0: Mavona mavona la ka Thomo ni mina ni ku yingisele ku antswa muhaxa ha tile ku beni swinene.
1: Rixile Rajas ticini hayi man rixile munghana wa mina man the Rajas ha ta fayetela n'wana mani ti ta fayetela swinene hambi swi ri tani Mr. Reza ni kombe ku nghena vambirhi ka mindzeni ni kombe ku mbasa vambirhi xibelani mani kombe ku mbasa vambirhi xibelani mani ku na mhani mari ya n'wa James kusuka le a hlangana na RDP a va mbala a va mbala mbala lexi va mi fanela mhani xo tshuka mixani xa ntima kumbexani swi lava hi n'wini okay ta suka leni ya le ka mapuve leyi ku na hanu wa masilo i Virgin Dlovu walowo na yena a mbali xibelani a mbali xibelani mi sakamela mi ri vambirhi vanhu lava hinkwavo Mr. Raja lavawana va nga va mbarisiwa hi mani na va mbarisiwa hi mofa ya madzozi kusuka le tikweni ka mavhuza sweswi a ri la ka Huma 14B a Sunset Liqua Restaurant kwala ka Huma 14B tlangi n'wana mani a hi ni ta va na wena until 12 o'clock Mr. Raja
2: DJ Raja aparoma n'wana madala ti tselekini a ti vambini n'wana kokwana ti vambini hayi ni mingisela kahle ri labinani laniwa hi DJ Raja mi ri na mafacimu laha antswa n'wana a hi xumaxumeni na n'wina until 12 o'clock a hi yeni
3: Danke swinene ni mukhese hi ndlela leyi ke wena big show mina kariya mahlweni nongonoko wa siku ra namuntlha hi ndlela leyo okay kala ka Jesus FM ke famba kahle ka nongonoko wa matimba wena big show mina hi ndlela leyi ke ka mixo hlawuleka nkarhi ni vekela ka khume kha mina sa waraliya ya khume n'we bile wena big show mina elenge kona ka waraliya wa hetelela ya nongonoko wa xitsonga top 20 radio mashi mina kona ka radio wena now ja size as ebra corner la kashi mbele sha shabu khome no eshumele sha shabu nungu number 80 va ku jiki jiki ndi pinika sha sebra road big show mina rishila

0: na akono wa kona nere
1: ahe kalango na mina ni kombela ku vambarisa kuna mari kotola mountain view 5,000 yeleyo mana nakanya bara

0: ikhalanga langa xitikini a hlamuliwa hi n'wakhalanga wa nghena n'wakhalanga n'wakacila vololi loko va holola wa tshoveka ni ri a ku tima na neho laya xitejini layani ni la ku vambarisa na mhanhlekani wa manyunyu a va tshami laya xitejini vanhu va lava ni la ku vambarisa hi nceka wo fana ma wu tiva nceka wo basa wu rhungeleliwini navy blue ma yi vona navy blue khavisiwini wu tlhe wu mbala xikipa xo basa na mateki yo basa ivi laha hlokweni layani va ku duku ra blue kwalaya hi n'wina ni la ku vambarisa va saseka va sala va hi yevula kunene a ku salanga nchumu kwalaya ni tlhe ni tlhandlekela hi sweswiya swo ka swi nga vuriwa kwalani ku hetisela hi timali muni kwalani vanhu lava hinkwavo lavawana a va mbalisiwa hi makhelo wa mayini kwala ka muchipisi kwala i mhanjanjani lava rerererererere xitswirire gelegelegelegelegelegelegelegele ta va na n'wina yi za yi chaya yi se switavi va nga hlwela mani a va ha ku gudlugudlu ha mativa heyi hlayisekani xitichini nkulu
1: Rosa de Bro, Sibra Gona, it's fine, similar like a ship, number 5.

Chiwa chiwa na traja. Nikomela ngena na abhi maswanga ikola kama swanga. Wo distreke kwela kama kosho. DJ Leris kwela jilonga vana swanga ma basa swikwela ka po. Te hlayisa ka nwa.

Hey, Raja Man, ni kombela kungena na vanharu. Kuna mana bomba lusinyi ko kwala ka mabodi mbi. Le 14A le vakona kokwana wa bebeza eman khumalo. Ivi ni hetelela hi wa mina n'wan'wamafoto kwala ka huma 14B a va ri na gezani class Maluleke kwala ka huma 14B hi swona ra

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mi khomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Electro Pump Giyani va khomela swilo swa makoya hi ntsengo

0: abana chronic treatment i-R350. Consultation yabona i-R350. Loko bakutshulela ekaya i-R1500 ntsena. Loko uri eka malamulele na giyani na nwina bati medical aid basikota kumfuna. Kasi tiya na diphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona. Kasi family plan i-R100. Va kona egiyani a Bankston va kumeka e matrix rangi ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni. Kasi na le giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka. U nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568. 066 257 5568. GCare Private Clinic, the heart of good healthy care. Haifa Cocktail Sleep la imashopo manaru manga hlangana ndzawu yimwe la ukuma swilo hinkwaswo le kaya u nga kaya kayangi hi ku ya hal na hala. Shopo leri ri pfuna mundzuku kwala Giyani hi 9 o'clock nimpundzu amasingita mall kusuhi na game. Mi swi tivaka leswaku shopo loko ri pfula ku va ku chipe ku chipa. Ku na mbedwa, tifriji, masofa, ti-TV, swipikara, ti-cellphone, laptop na swo endla tiayisi eka n'wina mi xavisaka tiayisi. U nga vuyi u twa mahungu ndlela pfuka mundzuku i ya wana na ku xava hi wexe. Hey, swi lori karhi tsutsuma swi hela mundzuku. U fanele ku xava mbedo ya vona leyi yi chipe ku chipa.
1: A 060 875 942 ni tokshana kene mfate timba miri queen fair ndlela leyi ka nomboro leyi duma swinene ka radio nguna xirhandzo Jesus FM 106.0 MHz. Nomboro yena ile ya kuduma kumbexana u landza kahle u rhumela kahle nkandziyiso wa wehe ka nomboro yale ya 060 875 942 kumbexana u rhumela le ka Facebook ya mina kumbe ya xitichi vhele ndlela leyi na ku teka miyingiselano wa mlemweni. Yebotixitereka
2: hamingeko wa makoxa hansi ka vukhosi bya ka Rifenga.
1: Ni nghene hi kona straight la ka makoxa ni khesi swinene mi le ku tiphineni
2: hi le ntlangwini kun'wana kwahala hi manyana ku ni rafole mahala ku dyahisa man omreke
1: he botixitereka
2: mi berisi mulelela mina na
1: swa boho botixitereka.
2: Hayi le ku hungaseni kwahala
1: ya va dzahiseni
2: he mitlangu yi tele ngomi yi fa yi tela kahle ngopfu man
1: ya ni khesile botixitereka
2: thanki omreke
1: alright va dzahiseni man hey. Alright. Mlemoyi.
3: Awoyi.
1: Awoyi.
3: From another
1: matter. Very very dai bala ke pata ni ka foli bala ke dai si.
3: Hey, ti va tsanyini.
1: Ah,
3: tsanyini, va tsanyi timbambe fo. Ti ava hanikano, munhu la ku popa heta ri yena.
1: Yi la ku popa nkwato boti tereka.
3: Hey, boti tereka yi la ku tshwa swintoko le, yi la ku popa so straight.
1: Ezala
3: ni la vana ri simra yona phe.
1: Ezala ku buta, ha ri kora yona.
3: Hey, ri kora ta ba mara hey ti va faina, mete la ku hey ti ni va swile ba. No wona nta makinelo ya kona ya chavisa uso swa ku nenge uya hala voko ri hala nga ku se ko zavala ziwo
1: se
3: match
1: uso so so nkarhi wa kona wa ti match phe
3: eh yena yena yiba ya pita tosh
1: eh
3: all right
1: yeah
3: se na boti strike ai tresi i call right
1: karaman
3: oh yeah ani ti fighte hinkwenu hi kini hinkwenu
1: ka bo
3: hi wena DJ
1: mara
3: hi kini hinkwenu
1: ya swa bo swa bo
3: nte ku ta ku nyika mali yimba nya
1: tuwe na ta ku nyika fola phela ta ku dzahisa wa tivo ku dzahisa se swi dumini
3: batola
1: phela se swi
3: dumini ba bo hi rona phe
1: eh phela se swi dumini ku vala ku dzahisa
3: eh ene se ene uzoku we ula utubuke mo fire
1: la ka makosha
3: DJ mo fire la ka makosha ka futhi tere a mara unda so hile mfu
1: ya
3: a unda so go ai mahlweni kwa la ka swilo hinkwaso u shota ile yo balavula hi nani ka makhadi u vanda hi ya makhadi ka ya makhadi wa tinisa ruru
1: milava ku jabanda milava ku chetsetse mrao
3: ya makhadi u vanda hi
1: wa chini sa ruru all right
3: yeah DJ Sharp
1: on a ties
3: yeah
1: dando all right ndlela le 060 W 75942.

0: 300 rand. Vathlela va va na chronic treatment i 350 rand. Consultation ya vona i 350 rand. Loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena. Loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku n'wi pfuna. Kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona, kasi family plan i 100 rand. Va kona eGiyani a Bankstown, va kumeka e-matrix rangi ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ke le etingwenzeni. Kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka. U nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568, 066 257 5568. Gene Care Private Clinic.
1: Giyani kuyima kuherile. Point S Giyani Tires and Auto Services sweswi yi pfuriwe ximfumo naswona yi lulamerile ku ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla, ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka puncher, alignment, tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila, yi kula ku ku pfuna. Loko u xava mathayele ya mune u bokiseriwa wona hinkwawo, u endleriwa wheel alignment na wheel balancing mahala. Vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile, wu tshembeka naswona wu lulamerile ku wa wu famba siku na siku. U nga va u chayela movha lowutsongo, SUV, baki kumbe timovha ta mabindzu, tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani. Endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya. Hi kumeke masitulele complex kwala Giyani opposite Biko Hardware. U nga hi fonela ka 061 536 5978. Point S Giyani Tires and Auto Services.
0: Ku na vakhazi halan lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endlaku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka. Ku na ti-spicy chips na tin'wana ti-flavor leti wena u nga ta ti lava. A va xavisi ti-chips ntsena, va xavisa na ti-juicy burger, golden crisps, fried chicken, fresh grilled chicken, fish and chips na tikota va na tona, to hot dogs, sushis, i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke. Loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla, hi tlhela hi va na slush lexi ti kumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana. Hi na mango flavor na bubble gum flavor. Leswi swi kumekaka ntsena eka Khazi Halal la Giyani. Tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona. Wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku WhatsApp 062 802 4745. Khazi Halal, one bite and more.

0: Ay, timaga cha junior, ay kon timaga, ta junior junior angga kumbi chumanga, jelo un chumu manangno. Alright, jala leyo karinka karoko kon kumbala ka nungwa timene sa fele, ekongo magasele ka warle ayambi, rinongo noko, riga special, jala leyo karinka kase marriage la mama, riga, nungfaita la kase timbambule timene na jino tsamokwala, karate yungu na shiranzo, jisala FM 106. Oi 0 megahertz right mneka kahle simixa kan kulwa muno ni twanzi pata kungeni boka ikona makazi ofusa rubu rubu vele ndlela ile yone vha ikona weekend yote ha redil hanyani varva man va famba vanga vui na vosa zwezwi tshola kuma posoro ranti ma inkwaro ha vativana
1: kasi wola mdele kamsi
0: jambo batakangwena na bona baka ikona no man killer na dama ya sibra ka six sakale living ala boka se mana e body tere ka bako ntaku dry sam ba ntaku dry sa alright er sibra ka six sakale kolo mona rust tempax kala ka homla batakangwena boka ikona katika joni junia batimaka junia kombo timne zefela etikola taka kuya ka horlia malungara horlia mbira niri

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambananahambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.

0: Oi, loko mi ri na mambirhi i nga ri leswi swi nga tikaku siyani rin'we mi famba na ri yin'we mani.
1: Hayi hi famba na wonkwabo.
0: A hi hlayisekani swinene ni khesile ni ri alright. Khesile na Fred Yomo Paka. Right, Miss Maya Yesi lama vanga hala Freedom Park vela ntirho yeni ntala leyi va havelini hambi ko titimela mile moyeni
2: swilo swa nghala na Ngove Village Simrex
0: swilo swa nghala na pfuna Ngove Village is what
2: a hi mingisele ya kona DJ Rex
0: kasa swinene swilo swa nghala
2: alright
0: don't go makumembe rin'we wa timinetse vhele ti kolotaka ku ya ka hora liya ya nharhu njhe hi ndlela leyo ni teka un'wana mingiseri la kona yime ku lungha laha mingiseri mi nga ni twela mile moyeni la
3: ahe minjhani
0: hi sasekini ho tlela n'wina
3: hi hlayiseki ngopfu
0: ina mani
3: a ni mingisela ni ri kwala block 3 ka milinginisi
0: a block 3 ka milinginisi hlambayani
3: a khulu kwala ka lavi duve kwala loko mo huma hi yena ha mana Lukas kwala block 3 ka milinginisi
0: na mito mana lu
3: eswo
0: mana Lukas khesa swinene danko mana Lukas ana ka milinginisi block 3 block nharhu vhele ndlela leyo na vona va ku hayi khona ya mingisela kahle ri la ka milinginisi n'wina ke mingiseri wa mina a hi tweni lavona a milingisela mi ri kun'we nhlan'we a mi ningisela mi ri kwihi
3: a twala ku hi kona wantshwa nkukulu wantshwa wa ha twala nkukulu wantshwa
0: hi ri wantshwa mikoko ra yin'wana manno
3: tala loko kukulu a ri ze ri tela ni hi le maribyeni
0: hi ri u ta ze vuswa a kowaku ku kona wo cheletela mati i ta ya chela mati lowo chela a leswi tikulani swi koho
3: a ni cheri leswo na ku cheleriwa swi nga ndzi swona
0: o swi nga tshika swi tata
3: a ni rhumisa yena ku loko ni sweka swilo ni swi dya mina loko ni swi dya mina swa swi ta hi mina ku swi njhani ku nge se vula munhu un'wana
0: a ni hi tiva leswi swa ku loko mi ni swekini ni xurha swa ha ri xitikweni na
3: hi ta hela na mi helele ra ko ina sweswo ni nga pfumela
0: ya a hina loko sweka hina a dingovo phema kan'we se ri va ri tele khwiri
3: a yi bihini yihoya mabihi yaleyo va kona vavanuna vaxavo wa swi tirhisa ku va ta hamba ni swekela masiku hinkwawo hi yona hi xavo wa sweka
0: ha mina ku sweka na sweka mara heyi a ni nge he xidli ngopfuela
3: ni ya ka honci kona na ku yina mihonci yina mafurha hayi i nga hemba
0: eyi
3: i nge pfumeli
0: mara swi ri va yi katinga
3: swoni ka mhani na marangeli munhu yaleyoni ku ka swi yi vupfisa ku yini na mina na ha ri kwala na ha ri kwala mugangeni wa nkani
0: ni mi twa kahle la mugangeni wa nkani
3: ku tshwa xihwayi kusuka na mpundzu rizeri
0: ya ku tlomiwa ribye rizeri ha tima ribye
3: se ma nga ta ni tsuvula kwala va nga kuma ni n'wi be hi xikokolo a ku
0: mi n'wi ra hala ndzaka yi hlamba vakhegula hala
3: nakona yale hi ta swi twisisa ku loko ni va ni yime ni n'wi langutisa ku hi mhani yale yi gedi nga yihayi na ku mara anakanyi mina
0: ni mi twa kahle ko 1-1-2
3: hi swona
0: a yi hlayisekeni laka humula 14 laha mugangelo wuya wa majaha na tintombi mbuya inaka kokona tsumi manana kanya ndlela risimu ra kahle baku na vo a va ri ku yingiseleni va rahalaka homala wena ke mingisero wa mina mule moyeni la a mi ningisela mi ri
4: kwihimi
0: ri ku ndlaka yini laka davani
4: ya katikora wutikeni
0: laka davani la davani hlayisekani la davana ni
4: ya ni mitiko a timiwa tlakuka hi attitude la
0: mi ri ku ndlaka yini
4: ni timiwa tlakuka hi attitude loko ni ba identity
0: identity
4: ni timiwa tlakuka laya ikutelesa va yila ku duwe
0: laki dowa tibuku tele ti tele mani mativa Ya, mrungulaba ka skimini kwa lana. Indela leo, right ke. Mgani itoku, niteka manu mingsela, kona mingsela. Ela wala, mle mwela.
5: Na, kona kwa la mwe.
0: Inaka, nito ngui inaka.
5: Chaisani kalemi ya wisa kale.
0: Ina matiwa na.
5: Vire, lta kula kwa mibuya ijunia.
0: Nibuya ini ijunia.
5: Kukwana daki wabula kusea.
0: Na mita, kukwana wadaki daki.
5: Isena bye bye yo.
0: Thank you, kesini kukwana wadaki daki.
5: Thank you.
0: Alright, bye bye. Alright, kukwana wadakala, nire lati inchala leo. Ni kesile. Wakurai balawae, Junior. Nganansa, Junior ashi jelu nchumu, ashi kombu nchumu, mle moena.
3: Junior,
0: what punga la
3: Junior?
0: What punga la? Mwana luani fute na anti abi tekele man matiwa.
3: Junior, abla abla te magata malume, ta malume matiwa ingato na nani?
0: Malume mi vande, mi joy ko la ko bani kana remote.
3: Mwana luani bangu donde sa mwana ngasa yeli ya dela bawa ko Junior yena.
0: Ah, shabu la le swashiri sho samsele ku shaiti. Shiri shlag Junior sa papa. If you can go on, no.
3: If you can,
0: no.
3: I'm a little bit of a rank.
0: Emmanuel.
3: It's a very good.
0: Cavalia, in it?
3: Kumbe.
0: Oh, Cavalia, kumbe.
3: Hey.
0: Oh, Mary, in our engine, I'm a little bit.
3: I was too.
0: Tati kulana ka kosa ka dinga. Ah, maringula bo BA ala ka dinga ala ni.
3: Ita barungul.
0: Mawati yo baloi.
3: Baga mocho.
0: Ina mawati iva, hao wati iva na.
3: Ita barungul.
0: Weta ise kaka. Vakwin vangwan kase kwa teksin.
6: Pack on the phone, if you're going to.
0: Okay, man,
7: Queen
0: kusuka kama papila. Tati queen kama papila. Maswara kwele kumtwe kama papila.

0: va byele no fa hlengeta ndilo le kaya kumbe le ku vuya na ticondo va le ku mutweni phela swi swiwana ku hoyi n'wana loyi a ngo nghena va ndaka radio a hi wa mina loyi
1: hi
0: sasekile hi tlula n'wina mi ri n'wexe mije mi pfukini n'wini
1: I
0: mala.
1: Isambu tusheko. Ama dosi school, mara sesu va leti sini yana mopathe.
0: Oh, me aka maleta. Oh, kusile matwana.
1: Ikasi sna.
0: No. Hey. Kasile kwala thekisini chalen kahle mi chale kahle vati va khandri vala va kwala thekisini mati vana mi kwala mi ya fika le ka maleta le na ka vo dinga sewe
1: ku famba hen kwala dijemrex
0: o nendo vuwa vone va gai vone
1: a ho yiro safal
0: a ho yi
1: Kangala na DJ.
0: Oh, ndiani pfala kangala lomi la mpfukile vhele.
1: Oh, kuna chumu DJ Mrasi tsame na sungusungu la.
0: Mani?
1: Sungusungu, basungula.
0: Sungusungu, masungulo.
1: Masungusungu from Kazava.
0: Ukuwe masungulo.
1: Ule sungusungu.
0: He sungusungu.
1: Ayaye mjalo.
0: He pfukile mjane he sungusungu.
1: Hekona ko Kazava ko.
0: Oh, la Kazava la. Oh, no, can I? Not good.
1: Yeah.
2: Hey,
0: I'm better. I'm in better. I'm going
2: to man. I'm going to be able
0: to get rid of it.
2: I'm
0: going to be able
2: to get rid of it. Oh, Cassie, you're going to
0: be able to get rid of it. Cassie, you're going to be able to
2: Banco, Amiran, Ramasila, Virgin Lofu, Kwala Kama Pupi, Lachaman.
0: Kesini, this is Virgin Lofu, Han, Ramasilo.
2: Makelan Waka Jim.
0: Hey, Nimtaka Semake. Kesil. All right. Hey, Mazilo, aya, ya, Mazilo, alwe. Hey, I think I'm the one I'm going. Agnes, the good tour. If so, Mojani, Josin, I talk of Baba. Yeah. Lemuel.
3: Ah, a mi impetela hi ri kwala ka mchipisa hi yo karha lowu.
0: Ina ka?
3: Ah, matana hala na chumi leswo se na la ni nga tshama kona swa tika no suka.
0: Hlambanyana.
3: Hlambanyana.
0: Mo ni rhumela va lava va ta va ta mi phekula mi kota kusuka.
3: La ni nga kona ku laveka na blue dosa hi ta ni
0: a ni ta rhumela lava va nga ku ni yingiseleni lava ta va ta mi phekulanyana mi kota kusukanyana hey. Swi nga famba swi tika
3: impela hayi a hi ri na n'wina hi ri kwala ka michipisi makhelo wa mayini lawa
0: oh makhelo wa mayini
3: ina
0: oh loko swi ki gigitligigitli mi va mi ri kwalaa
3: hi va hi ri kwalakwala kusuhi ho olela kunene na mali ya kona
0: a mi hi tlhaveleni kunene kunene
3: yi le ndleleni mi ta yi kuma
0: kese swinene
3: loko va ku ku na mhanjhajana va vula mina
0: oh hi n'wina mhanjhajana
3: hi swona hi vona va lava
0: mativa ni nga mi tivi ka
3: hi vona hi xiviri va lava
0: mhanjhajani
3: ma va vona musi
0: ina mi ringula bajajani
3: ni ta va xeweta
0: na n'wajajani
3: impela kaisekani swinene
0: kesi
3: nkomu
0: alright ri kesa swinene la manjajani alright ya rungula na jajan de junior va nga ta ku ni sini ya ku na pasra ra Carolina Carolina Xikimbani right va 1968 lava va tivaku a va tiva ta mi va byela ku no na pasra bo la je se arala bat bat bat teka Carolina Carlina Shikimbani ba 1968 bat kuma kola. All right lemoyela
4: vabo khori kwashekanya mbabvudzo tere avaka bada ya R578 bone munna.
0: All right ah laka padra 578
4: mbabvudzo mbabvudzo tedziko rema dziko soko mfo
0: oh
4: vopsashekanya nga apa kachaula kachamonde kachaula kachamonde voko tsashekanya dziko soko mfo fo marai atatholova ni eh ndika deva right zvino hai aba dziri chenyadzi pore nyana uri konyago tomara bona hava vano pfivo mukwamula nyika ri konyago tambisa khundu habe ikhundu itonga voroso
0: o mukwamula nyika kevo
4: hilavaya ai va do jena vo mukwamula nyika zvino ri konyago tambisa khundu ya voroso face
0: ha vasvikini vasvikini
4: ai rino ambara na chienda cha aini nga apa pasi
0: heri vosvikini vo mukwamula nyika
4: o bono swika
0: vosvikini
4: ai keri vono swika vo mukwamura nyika ava zvidive zvori chienda cha aini chihone hapa nono
0: o chaini
4: eh namusa ri kuambara chienda cha madhamu ri ambara chienda cha aini fedzi
0: o chaini fedzi
4: chiasuva eh chifanira kusuvelela hezvi ndiko soko ri murau panda matungu left right ndo chiva chikotenda vaone kundi yotoitonga voroso eh angova vakaya vazvitama nga muromo fedzi mara hai nga khundu vangasizviita vangavhuva zvibhadhelela vone munhu
0: raitiketire bodmazeya
4: okay what DJ Mrexo
0: ndendo. All right vakwesvinginiri kwala gwenani ya tamili ka Jamaica Street vufunzi vo rasta ra mukhumela vhele ndlela leyi vaku haikona svinginiri laka niri kwala ka zingizingi village matimbandlovu lavona lava vaku hi svinginiri kwala ka swikokwani kokwana makapule lavona vaku svinginiri la niri la stailwop kaya ku ri laka makoxa ansi ka vukosi leswi bya ka ndhuna mungoni mana triple r vhele kesa swinene vhele mana risana ri noko na ringano lavani va ku hi swin'winiri kwala la kaya ka ngove la Israel Mabunda khambani u right lavani va ku hi swin'winiri kwala na mahale honorable Humphrey Xibodze mpfukile vhele va ku minjhani na vaxumi DJ ni mi yingisela kahle mi yingisela hi wusani jam akamula ka ndhambu wa dhumeri kesin lati hampeni haleni n'wana wa mina mavasi va ku hi swin'wini ri kwala PLK kaya ku ri laha ka mdabula va ri va yingisela kahle audio streaming va ku hi swin'we ni ri laha ka maswanganyi fresh timbeva ni kesin ya timbeva hlayiseka laha ka maswanganyi ni ri mi vona kahle world cup ya n'wehe hi ndlela yoyoleyo ni ri right hi nkarhi wa ko kha tinharhu timinetse vhele kongoma kahle ka ora liya ya naru loko a ri mina hiko loko se ndzi lavaka yi huma hi ndlela yaleyo ni kona kwala ndo la ku famba sweswi ni ta famba swi na ku tlhana lavona ni to kahlekahle lava vona a va ni yingisela va ri kwini hi a talele travel ndo ahlaya ni ku elsimilani mi vonini basani n'wana manposa ni mi vonini matimbandlova ni ku hlayini vafundzi va rasta ra mikumela ni mi hlayini ti vani mani lavana thavelia kumbe ni mi hlayili na mi vona na n'wina manarisana ni mi vonili Nicholas Masingi ni ku vonile la kaya ka Jim Galalume na sinkuna na wena ni mi vonile la ka dzingidzingi honorable ni mi vonile na n'wina folo ku warisimati Thomas ni mi vonile la ka mswani la chican floma la ka mapuveni laka laka la sadoma zamani ni kesina ni ri Nelson Mabunda ni mi vonile na n'wehe la ka mihlavhelemi lavani va ku rulani laina ni mi vonini na n'wina laka laka mi le kwini n'wina na hi rulani laina mugangeni wa ka makamu la ka ngove ni kesina ni ri Benneth Mathwasa hi swi va ku hi swin'wini ri la 14 bin kesina ni ri Thembani Zava ni mi vonile Carlos Vembani na n'wina mi vona va ku ri obrigado hlayiseka na Mozambique ni ri alright lavani sizeka efumana va ku ha yona mina ni mi vonile la ka mihlavhalemi ni kesili rijose magara na mi vona la tsinzini lukan alright tsakani neguda va ku va chiwulana rerote kesini mafesi emlamza nkesa sinene la binaina neri web chabalala kesina ka skukwane mana bumma lo sitinyiku kesina ka la 14 bila nhlekete umhlongo kesina lavo hehli chabalala oscar jombon kesina ka skukwane bishop reni rasimbi dzimaulo pile ndlela yeleyo ni kesa sinene neri vayingisori va mina lava ni ka na vona la ndlela yo yaleyo alright mani un'wanyana na munhu vona mphomunyayi na n'wina mi vona masindi madzivandila na mi vona engete baloyi na mi vona eric bishop ra xihule na mi vona ncina mfanyana na vona mariyanzama karingi na mi vona mavunda david na mi vona mani loyiwani jarede kakada abeba na mi vona ni ri monadival na mi vona na yena ligao motrint na yena mi vona ni khesa swinene hi ndlela yeleyo alright ke hi loko se mina ni yi huma hi ndlela yeleyo na yi famba sine ni ri hi loko se ndi yi huma hi ndlela leyo no huma leswi DJ Kwamza va koho va yime ku lunga va yime ku lunga DJ Kwamza hi ndlela yeleyo laka nongonoko lowa wa vowa African Beat hi ndlela yeleyo ni ri va tata va ta mi cinisa huma kahle risimu ra kahle kusuka ka Lucky Dube ni ri ding ding lik lik bong right risimu ra ku saseka a tweni mina ni fambini mina va landzela papa ifi DJ Kwamza hi ndlela yo yaleyo all right mi nga ni ku tano fambini mina bye bye.

Ya, we ni ringeta swin'wana hi nga ku channel leyi ni fambaka hi yona laha yi la ku hlupa swinene loko swi fika la ka timhaka ta la ka network wena mixerio no saseka. Ya, loko swo fambisa leswi hi swo a hi ngo to tiphina namuntlha hi nongonoko hei. Ah. Ya, we ni ringeta hi ndlela leyi ni vona ku la ku ya humelela yini.

Yeah, ela kotako hi Martin and Ndolwani Super Sounds kwalano wena mixiro wemuso seka vaku gonke sizokulungisa hambe xiyimo xo tika kanjani wena mixiro wemuso seka uta bankari lo xingata lulamisiwa hi ku vulavurisana. Kwisisa leswaku sweswi ku na huwa ngopfu laha tikweni hi timhaka teti ta ti-illegal foreigners wena mixer wo saseka kambe ku ta bankari laha swilo leswi nga ta lulamisiwa kahle ku kuma un'wana na un'wana a tshamiseka mbilwini ya yena hikuva ku vulavurisaniwile na mifumo ya hina leswiya swo hi ta ku swi sindzisa hi nkani swi nge tirhi. Swi ngo endleka ku kahlekahle hi nga swi kota hi nkanu mara hi nge swi nkani yi nge tirhi ka government. I'm telling you. Swi nga ta sala hikuva u kuma ku se ku sala vanhu va vavisekile vutomi bya vanhu byi lahlekile hi wo vona loko hi nga ti lulamiseli ku vulavurisana na mfumo wena mixer wo saseka hi fikelela swiboho swo karhi ku a hi fikeleleni laha hi twanana ku nga vi na madzolonga. Ku titambi ta matimba swinene titamba na tinsimu ta muxaka lowu tinsimu leri a ri tambiwangi sweswi ku nga sungula madzolonga ri tambiwile ndhakunyana ro kotlanisa mabulu ya rona kumbe hungu ra rona ri fambelana swinene na leswi nga ku humelelaka sweswi wena mixiri wo saseka nkarhi lowu nga hundza u kumaka kha ku lwiwa hi timhaka ta ku ku na mabindzubindzu lama nga talatala lomu switarateni ma nga ri ku na maphepha ku vulavurisaniwile ivi maphepha ma endliwa vanhu va ma kuma va xavisa kahle swi va ximfumo. Major breakthrough ya leyo ke ku humelela ka matimba koloko ke se naswona sweswi hi nga ku lweni naswona swa ku pfumaleka ka maphepha ya vanhu vo tala lava nga tala tikweni loko karhi u kha u famba swi endliwa kahle wena mixer wo saseka u ta swi vona swilo swi tshamiseka laha tikweni la hi nga ha ri na ku rhumbisana hi ndlela yaleyo. Minutes to 4 o'clock lani nga ta pfula tiqingho ta mina hi vahlekanisa vanhu vanharhu ka ku jambo ka vona vanhu vanharhu ka ku habarisa mchana eka vona vanhu vanharhu mi ri na mina DJ Kwamza kona kwala ka GCR ka nongonoko African Beats wena mixeri wo saseka ni mi khomele risimu leri nga yimakulunga sweswi ri suka ka Mubvakule. Mubvakule i bendenyana kahlekahle leyi yi nga produciwa kumbe ku tumbuluxiwa hi Zozo and Sengere Super Beat va ku Mubvakule a va ti na risimu ra vona va ku kondelela etweni risimu rera Mubvakule va ku kondelela.

0: hela ku ta ku Helena dita zwivinga dembo aka kwangwara ri gwaindepi loya tiveka ka kahle na hi ku va musoro wenyoka wena mixiri musoseka iso swi endaka leswaku loko u ya ndhawini liya nga vekiwa ka yona ya vuwiselo u kuma leswaku na ribye ra yena ra xitsundzuxo ri fanisiwini na nhloko ya nyoka kwalaya wena mixiri wo saseka tombstone ya yena yi le henhla le henhla leyi yi fanisiwini na nhloko ya nyoka musoro wenyoka ri munhu laha tswariwile kahle ku ri ti 21 ta December 1959 kona kwele TV wena mixiri wo saseka kambe khomba ra kona ta hundza emisaveni hi lembe ra 1996 ku ri ti 9 ta April yena Leonard Dembo mubihi wa xinari xa matimba swinene laha Afrika a karhi a fambisana kahle na ntlawa lowa wa Barura Express. Khensa swinene vuyingiseri bya n'wina hi Mr. Masweko Mbiza le ka mphakati leyi swi twa ku maka matiphina hi nongonoko nhlekani lowuwani loko a ta hundza emisaveni Leonard Dembo a ri na 36 wa malembe a ha ri ntsongo swinene wena mixerini wa mina saseka a ni tivi leswaku loko a lo kateka a hanya a fika nkarhi lowu hi nga ka wona sweswi vunanga lebyi a fanele a kha byi ba hi nkarhi lowu a byi ta va byi ri ka xiyimo xa muxaka wihi byebyi a byi sunguli kahle hi lembe ra 1982 kambe byi ta fika byi gimeteka hi lembe ra 1996 loko a ta hundza emisaveni a specialize swinene lexiya xa treble guitar hi vona katara liya ya ku lalisa yi tlhela yi ba yi nga ku yo beriwa ndzeni ka mati so taka riqingho ra wena wena mixiri wuno saseka se hi hlangana la moyeni hi va hlekanisa vanhu vanharhu hi endla sweswiya a hi teki mabulu a hi le ka ti-topic laha ka nongonoko wena mixiri wuno saseka hi endla sweswiya swa ku hi ku jambo eka vona hi va longoloxa vanhu vanharhu hi ndlela yaliya a swi tiva leswaku loko swi fika ka timhaka ta ku vulavula laha ka GCR mi katekile ngopfu hi na wo yona a special show GCR talk a u hlanganaka na vadone a va ta na tinhlokomhaka u phofula hi laha u phofulaka ha kona u za u veka riqingho hansi kai wena mixerini saseka teka riqingho ra wena hi va hi kha hi hlangana hi ndlela yaliya hi va hlekanisa hi ku swi havahavahavahava ivi hi ta kota ku hatla hi hindza hi ya mahlweni na nongonoko wena mixerini saseka ya na n'wi vona va mixeri wa mina hi lava va tshami va yimi ku lunga laha wena mixeri wa mina u saseka ahe mi le moyeni mixeri wa mina u saseka ahe
1: Jambo malume.
0: Jambo.
1: Minjani kupuko?
0: Ipukile minjani my god.
1: Ipukile moyi wa teka vaka mhani.
0: Yimbili yo basa pa.
1: Mana anakanyo. Lebe jambo ka nwino. Manja jande ka mchipisi. Lebe jambo. Manta veri akumbe ka mapapila. Aba drive kahle taxi. Nebe jambo ka vanhu lavanharhu malume.
0: No na khensa swinene magoda hlayisekani swinene kwala ka mukhumi.
1: Moyi haxa hi mahlweni.
0: Hi swona hi haxini mpela. Nkarhi wa mina kwa ku 4 minutes past 4 o'clock wena mixeri wa mina u saseka. Mi swi twile magoda u se ti example kahle a hatla ku swi havahava a ba hi ndlela liya ni tsakelaka hi swi endlisa xiswona. Ahe mi le moyeni mixeri wa mina saka jambo.
2: Sekani na bashumo malumefi.
0: Jambo buti la kamswana.
2: Nabu jambo. Kama njala nandena.
0: Ina.
2: Kune de general person kosa ka shitachi eka mpatsu. Sezi no wapura se stere mabona za kama sekite. Kuna rikaka na pava na marangaro na empty ndambi kusuka la shukulani ungana gungula male akwa. Bulama se kubili kubela vena putili kingobeni kusuka la abu hisi. Abana ya puma ngom. Kipti chokubai kusuka la tiku inra kamswani. Tinda bu agam samo istulunga malume isi makwamula nungu hite. Tio malume isi.
0: Hite kawule li nungwana baba ya matu ina mtiri ya GCR.
2: Masumala.
0: Thank you.
2: Kala mwana mwana mwana.
0: Isona. Soka ka boti Joe gift ku ba ile ka mswana hi aka manike jambo mingisero mno saseka
2: hambi swiritano dyambu yi kona dyambu heyi a yi ni vathili netiweke ma netiweke kusuka na tolo yi ni vathili netiweke ni fane wani ku gaha a ni a yi lo ni chayisa ngopfu na hambi swiritano na n'wi vona mayimelo wa ka mahatlani wa ku teka nsati le ka mathosi a holofana ni ta ni ta vona dino bangwanzovele fanyafanyi kumeka ka xitata kusuhana kerekeya ka ntake ni ta ni ta hetelela hi samson thwalo na yini kumeka kwale ka xitata kusuhana kerekeya ka ntate i majaha majoni danko
0: hlayisekani swinene majaha ya joni
2: a yi ni bili netiweke kusukela tolo na risiku kufika nyamuta iku yi vuyanyana sweswiwani heyi ta vuya yo
0: ya vuya xirilo xa hina hinkwerhu danke va vona timhaka leti ta netiweke leti ta karata minkarhi yin'wanyana ti tile ku ti hi olovisela vutomi mara loko ti famba swi nga heli swa hlupha ahehe jambu
3: jambu
0: hi pfukile minjhani n'wina
3: hi kona vazuzeni lama nga ze krali
0: i ndlopfukazi
3: indlopfukazi
0: himpela a yi va xeweti hi ndlela yaleyo ku jambu ka vona vanhu vanharhu
3: jambu ka magoda le ka mukhomi jambu ka sweswi ka maxewe wa mina wa thawula i ntukulu wa hosi le ka ngove leyi jambu ka sweswi thaveliya le taxi renke leyi
0: ma
3: va jambu xindlopfukazi ku navezomana krali ayeni
0: ayeni ndlopfukazi
3: Danke.
0: Danke.

0: Miri jambo eka mani mingisire unozo seka. Miko anagwala. Aikona, aikona. Jamiri jambo eka mani mingisire unozo seka.
1: Hello.
0: Ah, hey. Yo, ya va hlupha network mingisiri wa GCR lava nga kona. Leswo ni va tekini va hoxa moyeni. Yo famba yi hlayela nje ku maka vele ku ni twini. Eh swi phiko xa network hinkwaxo xexo wena mingisiri wa saseka. Eh n'wina mitirhana ku na swa ti network khupulani ti hambi ti bites ta n'wina ti va henhla swinene. Ah eh.
2: Jambo.
0: Jambo.
2: Noni va teka.
0: Imbili yo basa pa.
2: Ni ku mhantlwa ra makhulela ma wa Block 9.
0: Mm.
2: Ni ku mhantlekani va manyenyu laha ka papazela laya. Ivi ni ku loyi ni nga ta hetisela yena sweswiwani i mhantheyila laha ka mapayeni laya. Hinkwavo lavawa ni vona kokwani Mahangi kwa ka Mkhomi. A hi khomaneni i hanga yi vona.
0: A hi khomaneni kokwani Mahangi kwala ka Mkhomi.
2: Thank you.
0: Vito ra matimba swinene ra kokwani Mahangi wena mixer wa musaseka ri kondletelaka leswaku a ku ve na ku twanana exikarhi ka vanhu lava nga tala va hanyaka swin'we loko va hanya va nga twanani a ku nga vi na ku rhula ni ahey jambo
3: jambo DJ Mkwamulanyika
0: jambo DJ Boti Masenyani ka majuzi
3: namuntlha swa nghena swikwadi swa mina mpela namuntlha swi boha hi swikeli ni sungula hi swilevantandla ni ku jambo andeni ka nghunyutiwa laha ku na nkarhi wo huwa lawa ni ku jambo enkataviki ka nghunyutiwa ku na nkarhi lawa ni ku jambo enkata joni ka nghunyutiwa laha a ku na ra mahala hinkwavo a kha va tshamisiwa muwest jade eboti masiyani laha ka majosi ka gondzo ra R578 jambo DJ Mkwamulanyika yendla zvakanaka
0: zvakanaka boti masiyani va va twana boti masiyani va swi biku saseka ngopfu na kwala ka nongonoko African Beats na unga na mina DJ Kwamza malume Ivi Ivrema soma kwamo le wena mixer wo mno saseka jambo
1: lese kwamkwamu
0: esta kwamkwamu e valava miri jambo eka vamani vanharu
1: miri jambo ka Queen of Lipopo ka homu mangombe kral niko jambo ka mbagonga driver ele khaveni ni hetelela hi magoda ka Mkhomi i taveli ya kumbe lava meniri
0: no na khensa swinene taveli ya kumbe kwala ka malamulele driver ya Quantum
1: hi swona teacher
0: hi swona driver ya Quantum ya xisati ya loye wena mixeri wo mno saseka hey exitekete kokoni wa junior le ka jilongo mi tshame mi vula ku se si taveli ya ku vutisa ka vona Quantum a mi hi khandi ya mi ya ku yaliya yo vutisiwa hi taveli ya kumbe a wa vona madriver ya titekisi minkarhi yo tala ngopfungopfu ma jimbos a ni tivi kuma i swini ma swi endlaka laya kuma thekisi leri kha yi tsutsuma yi ku kwavi yo setiwa ti-break pads hi ku swi endla sweswi a ni swi tivi ku endleka yini ahe jambo
4: a ni chini ku hayi jambo ni nge yi koti ku yi vula yi ta ze yi tsemu
0: ayi
4: vona nghozi kunene
0: ayi mami kali mi ku katla manana kanya
4: network ya vavisa
0: ya vavisa
4: jambo leyi yi vula ku yini kasi na hi ngo yi kuma xi
0: a swo vula ku hello hi xiswahili a swi vuli swin'wanyana swo tlula sweswo
4: hi ku jambo
0: mi ku jambo ivi mi longoloxa vanhu
4: vani
0: swo vula leswaku hello
4: jambo mani ku jambo ka yena i magoda le ka Mkhomi hi swona ni
0: ina
4: ni ku ba njhani tiku reriwani rona ivi ni vuya ni ku jambo ka muti van'wanyana boti masenyana kwale tikweni leriyani a na ro ri pari ndla ku ni ta ele kwini kambe ni
0: kamajosi
4: na le ka mani na moni ni kana mfana wa ni ku jambo ka mfana wa mina Themba Maxakadzi lexi a vona Block 23
5: Eh, mona ku jambo ka bona.
6: Mm.
5: Aba ya ba jambo sa mana ana kanya.
6: Saitse ka mzinene mana ana kanya la 1480 bananeni.
5: Iso.
6: Iso na. Rose mana ana kanya ntivo hambi leswi ri suka ku mkhuhlwanini. Iso ri for buy ziza uto enga ku isisi shalate. Loko ba ingisela wena mixiri no saseka. Jambo.
7: DJ Makundumo.
6: DJ Makundumo liya loyi swimatani chisa mashali shiri jambo eka vamani hlekani lo.
7: Eh manje ke na mini jambo. Eka mkulu hlekani mathebula bona vakumeka la kabo aka home block 14A laya.
6: Eh.
7: Jambo eka mlandza. Ya bazi ngobeni uthepa la ka home a block 14A.
6: Ehe.
7: Hela ni jambo. Masaba. Eh, bona vakumeka kwa la ka home a block 14A.
6: Mm.
7: Lanze jambo eka bona aplandele swata tika mashalo. Uka la tama. Ithethi le.
6: Ukhensa mina swimatana chisa mashali. Ileso. Ya nga ku network le ile ku hlupheni hinkwako tindhawu ndhawu leti wena mixini swa seka. Wa swi twa ku na titingo ta vayingiseri a ti basanga hi ndlela leyi ti nga xiswona minkarhi leyin'wani. Ti na ku pfuti va na ku vibrate a vibrate. N'wina mi nga na swihondzo leswi swi hi phamelaka ti-network leti laha hi tirhelaka kona, evonani ku hi ya hi ya vona ku hi endla swin'wana hi ku swi sukela kwele ka swihondzo swa n'wina. Ahe mi le n'wini mixeri n'wisaseka. Ehe jambu.
8: Jambu.
6: Ee.
8: Kamandlede sambula ka dzingzinga ha maskrani.
6: Ee.
8: Na n'wana wa mina i blessing sambula ka dzingzinga.
6: Ee.
8: Na ntsumi rikhotso kwala tlhelo.
6: Ee.
8: A va jambisa hi maringa la ka dzingzingi.
6: Hlayiseka swinene maringa kwala ka dzingidzingi.
8: Danko.
6: Danko.

Ya hinkwaso sweswo kha swi kuma kwala ka GCR wena mikiseri mo saseka xitichi lexi ku haxelaka ku vunanga bya muxaka lowu kusuka kwala dorobeni ra Giyani wena mikiseri mo saseka ni vona Pepe Kale u yimi ku lungha na yena a ta ku jira i xifurhwa le i rito ra xifurhwa leri wena mikiseri mo saseka ra xi French mi tsundzuka leswaku DRC a yi khonzisiwini hi tiko leri ra France se marito ya vona mo tala xilungu xa vona va xi vulavula xifurhwa laha tikweni leriya mi kha mi tsundzuka leswaku DRC i tiko leri ri nga ku hluvukeni hi xihatla swinene ku na madiako lama ma ku leha mo tala swinene ma nga ku akiweni hi xiyimo xa le henhla ngopfu kahle kahle leswo in 20 years to come leswo laya DRC ha ku ta va ti miako liya yi kha yi la ku bana le nhlohlorhini le ka sky leyi leswi yi akisiwaku hi swona wena vikisi ri wusaseka jira Pepe Kale Pepe Kale mi ta n'wi tsundzuka leswaku hi un'wanyana loyi a ri na mirinyana lowu wa wu kulukumbanyana ro loko u n'wi vona a lo yima a wu nga ta swi hleketelela ku a nga za ku cinela leswi hi ngo i sukusi wena mikiseri wu no saseka etiphineni tirekeyaleyo.

0: Trump Gianni.
1: Yeah, we suspicious market. Karom no kok 7 minutes to 5 when a mix room no saseka. Irkona kwa lakanongo no African beats. Kwarna mina DJ Kwamza malume ivi ifremos ma kwamuli. Kano ku kwamulele tinjambata Africa. We could 6 o'clock on Tawan Kan Chaisa ne Nizela DJ Rajos. Nizela DJ Raja. Mwana vangu vula ku DJ Nyanganyisa. Kota ku swiyene DJ Raja. Iso va yingiseri va tsaka hi tindlela ta ku hambanahambana va ku namaketa na mavito ku ya hi leswi va ku va tsakelaka ku themendelisa xiswona. Ta va kha ni landzela laya ka weekend top 20 DJ Raja loko mina ni ta va na humula nyana ni ta tlhela vuya na wena le ka ta xigaza 9 o'clock to 12 midnight. Tsundzuka leswaku matiko ya Afrika le ka World Cup hi leswi hi le ku tlemuleliweni hi 1-1. U khensisa xo xipano xa Morocco xa ha khomeleleliki wena mixer umno saseka. Lero ho va na ku tshemba leswaku xi nga endla swin'wanyana swi nga ta hi hluvukisa tanihi Afrika na swimbirhi swinharhu leswi nga sala. Leswi ya swin'wana hi tshembele ngopfu ka swona vo Senegal. Laha ka ntlangu wa swi lawula hi 2-0 nkarhi wo leha. Swiya swi ya khavhiwa swa mangatsila timbilu ta hina ti sala ti vava tanihi maAfrika. Itiru wa batumbi yo zenya loko ni vulavulaka hi wona sweswi wena mixer mo saseka. Tami ya ndlalela swona loko se va ri kwala xitichini hi minkarhi yaleyo va ta vaku na n'wina hi vona. Ami swi tiva leswaku tumbi yo zenya is a pastor. Teka leswi va mi haxelaka laha ka GCR swa mitlangutlangu.

swi tsundzuka ku dokodele Thomas Chauke va tshama va xihi ba xingondo. Loko u twa leti va tibaku ta masiku lama ku fika kwale ka va swimatsatsa number 36 ta xigaza, le ndhakundhaku le ka ximatsatsa number 2 albamu liya yi nga thiwa ku Don't Be Surprised. Kale va nga ximotlola xingondo dokodele Chauke la ta ku bela xona sweswi wena mixi rom saseka lexi nga thiwa ku i tatana na manana tiphineni track yaleyo u xi yingisela kahle u ta swi twa ku ya kwala na i barumba dokodele.

Ya kuritawa lwa the real sounds valava wana mixero wa mnosaseka va ku Tornadoes versus Dynamos. Leti va ti tevemendelaku kumbe ku ti haxa mitlangu ya tona leti helaku hi 3-3. Leka risimu kwalano wena mixero wa mnosaseka. Yisu hi lowu humelelaku le ka FIFA World Cup 2026. Tsundzuka leswaku matako xa malama namuntlha ha ku biwa hina la Afrika hi xipano lexa Colombia lexi nga hi ba 1-0 ka xibagana hi ndlela liya wena mixiri wuno saseka. Ka swisongasonga timhaka leta ta round of 32, round of 16 va ya mahlweni wena mixiri wa mnosasa ka matiko ya ku hambanahambana laha hi nga ta vona Canada 7 o'clock hi nkarhi wa la Afrika-Dzonga hi ta yi tlumbana na Morocco. A hi sapotini Morocco ku yi ya yi endla swona. Hi ta va vona kwalaya ka 11 o'clock hi nkarhi wa la Afrika-Dzonga, Paraguay na France. Ivi mindzuku lerixaku hi nkarhi wa 10 ya yi vona Brazil yi kha yi banana kahle na Norway. Nkarhi luwa wa 10 hi nkarhi wa la Afrika-Dzonga. Rita siku ra musumbunuku wena mixiri musaseka kwahalaya ka va 2 hi matakuxa hi ta yi vona Mexico yi kha yi tlumbana na England. Dyambu ya kona hi ri siku ra mvulu wena mixiri musaseka hi ta yi vona Portugal yi kha yi tlumbana na Spain. Siku ya chisiwa laha wena mixiri musaseka hi meche leyi nga ta va yi kha yi hisa swinene. Ku ri ka round of 16 USA yi ta yi vona yi kha yi banana kahle na Belgium awara ya 2. Ku ri ra vumbirhi wena mixiri musaseka swa sweswo mahlweni hi ya yi vona Argentina hi ya tumbana na tiko ra Afrika yona Egypt. Swiya hi ya yi vona Switzerland hi ya tumbana na Colombia leyaku hi twisaku vava hi bagana. 18 minutes past the 5 wena mixiri wa mnosaseka nyikanyana ti-highlight ntsena hayi leti timhaka ta vatombi yo zenya leti kahlekahle wena mixiri wa saseka na vo jiki jela hele loko se byi tshika byi tikumeli khoneni ha u ta byi twa ku bya tsaka byi vulavula hi timhaka leta xikhumba wena mixiri wa saseka. Ya namuntlha ka timhaka la ta xiphemu xa Afrika hi ni la ku ba xijumajumani teka riqingho ra wena mixiri wa saseka loko ni hlangana na wena moyeni ni ta ku vutisa xivutiso ha swo tika ku fika kwalano u nga zo chava ni ta ku vutisa xivutiso mayelana na sweswi swa continent yeri yale ya Afrika ivi u hlamula ivi ku ya hi sweswi u swi tivisaka xiswona wena mixiri wa saseka. Se teka riqingho ra wena sweswi ni veni vana wena la moyeni la ni endla leswi ni ngo ni lava ku endla swona swa ku ni hlangana na wena la moyeni u ni hlamula xivutiso lexi ni nga ta ku vutisa xona. Ya ni vona lava ya miyingiseri va ba riqingho va tlhela va ku jikilitiyani mo chuva mogo a ni tivi ku sweswo DJ Kwamza yi la ku hi ta hi vutisa ni ta swi switika u nga byi u chuhile nakona hambi u kuma ku swa ku tsandza hi mhaka yo chavisa yaleyo hi dyondza hi swihoxo va vula lava ririmi ra vadyi va nhlapfi ku learn by mistakes ku va hi kha hi endla swihoxo swi endla leswaku hi dyondzeka evuton'wini bya hina bya masiku hinkwawo wena mixiri wa saseka. Teka riqingho ra wena u tala u ni ta ku vutisa xivutiso wo sungula wu nga na xivindzi u lava ku rhanga u sungula tana teka riqingho ra wena u endla sweswo ni ku vutisa xivutiso lexi ni nga ta ku vutisa xona hi twa ku u twisisa Afrika ya wena ku fika kwihi u tiva Afrika ya wena ku fika kwihi tivini Afrika ya hina hi xiphemu lexi hi talaka ku va na xona minkarhi hinkwayo loko kala ku ba awara leya 5 leyi wena mixiri wu no saseka eka swihungwahungwani swa Afrika. Se namuntlha hi nikana hi ndlela ya ku ni va na n'wina kwala ni mi vutisa vayingiseri va GCR lovo hlonipheka vo saseka.

vona va exer va mina va ku zweva ku hi na DJ Kwamza leti mi ta ku na tona hayi na hi twanani na tona leti a hi twanana leti ya to rungula hi hundzile ka leti ya to rungula se hi le ka xiphemu xin'wana sweswi u tiva Afrika ya wena hi ndlela yihi matshan'wini yo ni vuletela kunene mahungu namuntlha ni ri ni vutisa n'wina tanani lamo yini u teka riqingho ra wena ku 060-887-5942 loko u hlangana na mina lamo yini ni ku vutisa xivutiso xelexo a swi zi swi chavisa ku hlamula na loko u nga hlamulangi swona hi loko hi ri ku dyondzeni hi ndlela yaliya ende wa tiva loko u hlamula u nga hlamuli swona swi endlaku na vanhu vo tala va dyondzeka ngopfu hi swona leswi u nga hlamula swona va hatla va swi tsundzuka na loko va swi hleketa nkarhi lowu taka va ku hi leswi swi nga tshama swi hlamuliwa hi manimani a swi hlamula hi ndlela leyi hi ri ka xitichi xa GCR.

0: smart a kota kuya kaya. Me fana mi shaba tin butin dinaru. Me chante kana tu butin naru. Na shano tu pon. Manje mbazi manene. Entro wa ela ba. Kahle ka hlose wile. Emwa satilwene. Isa sukule betswaka ma. Esukule kuratsa na bona ba mwana ma.
1: Ya loko hi hlangana na swiyimo leswi malo va chiva boys va swi yimbelelaka la ka risimu ra xikhoma nona ya ho kombela langa le henhla henhla ku a ngheneleli mani a nghenelela timbilwini ta vanhu va nga vi na mona va suka va tsutsuma va misiya loko mi nga ha tirhi mi sala mi hlupheka. Nicholas Zakaria and the Kiama Boys va ku phindirai sweswo swo vula leswaku Jehovah nghenelela eka vutomi lebya mina leswi a na ha swi vona na ha ri na direction a ni swi voni ku ni ya kwihi. Okay, Nicholas Zakaria loko ni ku nangupeka laya moyeni laya ivi ya endla leswi swa ku yimanyana hikwalaho ka network wena mixiri omuno saseka kezo ijekomza mina kwalaka nongonoka African.

0: twa ku na ku bankatara ya rumba wena misiri muno saseka twana leswi swi ta ku na Nicholas Zakaria and the Kiama Boys mtatsunduka Kiama Boys loyi na Nicholas Zakaria wa ku hunda emisaveni hi khale khale ngopfu wena mixini musaseka leswi ka nhlamarisa hiku loko a vekiwa ndlwini ya yena ya ku wisela kwele ndhawini leyi a tshamaka ka yona a wu kuma ku ri ntsumbu wa yena wa susiwa ka casket u kuma u ya u nga wa lahliwi na casket liya maendlelo ya matiko man'wanyana ma va hi ndlela yin'wana wena mixini uno saseka so noka ni nga tivi ku casket liya yo tirhisiwa ku hoxiwa vafi va va lahliwa yi tlhelela kwele ka ti-funeral pala ya tirhisiwa nakambe ka van'wani na hi ku loko va fika le masirini va fika va chulula munhu va n'wi seletela le misaveni casket va tlhela na yona ya 8:06 rajaraja wena mixiri wa mina saseka weni ke twa lava va nga ta hileswa swa mukandziyiso ya marito ni kombela ku hina hi nga kandziyisangi hi nga kandziyisi sweswi ni nga ku tlangini hi ku sweswo swi ta endla ku se hi block-a show yi nga ha fambi yi hetisa leswi yi nga lulamisiwa ku yi swi fambisa xiswona wena mixiri wa mina saseka
1: jambo kandi kwa mza kwala xitikini hina hi pfukini n'wina minjhani jambo eka ndhavezitha mahlohlwani kwele ka mahlohlwani kwele ivi ni ku jambo ka ba Nelson Mhlava Jajani le Gumbana jambo eka magoda le ka mukhomi leyi a va jambosiwa hi makhelo wa mayini kwala ka muchipisi kwala hlayisekani ri kwa mza inkomu
0: hi sekani swinene na n'wina kokwani Jajani makhelwani wa mayini ya va vona laha Afrika-Dzonga kahle kahle leswi hi fuwile hi swicelwa hi fuwile hi golidi wa vona loko ri na timayini leti nga ha tirhi hi ku mara wa kuma ku ka ri na van'wani va kumaka swin'wana ka tona se a hi voneni mara ka ri ku hi nga ye ha celacela swi nga ri nawini hi swo swi endlaka ku ri swi hetelela swi hi vangela na makombo ya ku lahlekeriwa ka vutomi laha misaveni
2: nhlekani malume Efrain nani ku jambo ka masewa wa mina mani ma vuya maswanganyi kwale ka tini bya voho ka maswanganyi mbuya na ku jambo ka vona masewa wa mina ni ku jambo ka mani da hina a khoneni ka Zimbi Square ni ku jambo kanwa timbeva hlaya kokwani Gavini ka makoxa va na xetanisiwa hi kokwana kuhlulela kuta kon'wani ni ri jambo ka Manta Velia kumbe laha ka mapapila la ni ku jambo ka Man Burisa makwa Man Keyila vanhu lava va nga va ngo jambo ka vona i mhamiluva la ka mpambu la i xumaxumani ka vakon'wana
3: tani na vaxumi mo hi va hlekanisa mhananakanya hlekanisa na xalati hi va hlekanisa na mhanjajani kwale tikweni ra ka vona ka muchipisi makhelwani wa mayini
4: ni njhani muhexo wa mina hina hi pfukile ni kombela ku va teka vanharhu ni ri jampo aka mhani wo byani mhani rozi wo byani na ku jampo aka mhani Mindlovu kwale ka gym leyi ni ku jampo aka mhana bibizete le ka ngove leyi a jamela 2 va karhi va jamisa hi va mhana xikhongelo wa jaha kwala ka sikhongelo

0: hashe hi swin'we hi ri kwala ka mapuve i kokwana wa Dion na ku hlula dango
1: right wena mixer wa saseka hayi se na marungula lama ma nga ta hala ka ku kandziyisiwa ni mabili hala ka Facebook network ile ku chingeni namuntlha ma tshamangi la ka window ya hina ya xitichi wena mi nga ta hi hala ka lexa Facebook ha swi tekeni hi moya wa kereke netiweke yi ta pfumela nkarhi wun'wanyani ma tshamiseka hi karhi hi kota ku mi hlayela wona wena mikiseri saseka hayi kona na ha ri na nkarhi sweswi nkarhi wa DJ Raja lowu nga sala laha wena mikiseri saseka a ta va na n'wina la ka weekend top 20 loko a ri mina DJ Kwamza ni ri a yi kona a swi saseki ngopfu ku va na n'wina la hi nga kandziya na kona ti-coins hayi swosweleni tihola hi leswi fambisaka swona eka radio wena mikiseri saseka swa endlekaka man'wana loko ka hi mi haxela hi titani kumaka kun'wanyana hapfu hi mukandi ya ti-cons hapfu hi mukandi ya swikun'wani leswi mi kuma ku swi nga yangi hi kona se hi ndlela yaleyo ni ri ayeni hi hlangana ka ta xigaza wena mikiseri saseka 9-12 DJ Raja DJ Rajos DJ Nyanganyisa wa ku teka kusukela sweswi wena mikiseri saseka ku kondza ni ya vuya nakambe wena mikiseri saseka $5,000 ku rowora John Tibadura and the Tembo Brothers hi lava ni ku siyaku hi vona wena mikiseri saseka bye bye for
2: now
3: Oh, mona kurora pano, ready. Kana mona kurora pano, tinoda $5,000. Na ngombe makumi matatu, pasina zozo, yenda zwako shamwari.
2: Ah, baba, mono timatuwa mesro here, baba.
3: Aisiko mesa ndi zozo, zinoda inini.
2: Ah, saka baba, msiku zozo wa mulu kita kai.
3: Ah, msiku zozo kita inini. Iyo, unozia mvumbi, mvula inonaye 6-6, ndo zileta zupakela zangu. Ndoku beta manji so, yenda zwako shamwari kumba kwako.

ngatela xona mina ka nokonoko wa majeve siku ra namuhla mixo ra mina ku va ni ku cinisa ni ku amukele kahle risimu ra kahle mixo ra mina kusuka leya eka ngolomo leya gara demtuda avekho reji ne ene ku jine rona fela ka majeve siku ra rabohlale ere kona risimu ra landzela ka majeve la boa suka leka eka mana DJ Maphorisa e wo ye bar house go ba jojo mix show mena la go bana go tshenisa mena ma job la mwana a e tshini mena na wena so a re se bile re la ga shemo le sha shabo comment guy number 19

0: kona la ka Facebook mixer wa mina eka page ya stage la ka Jisara FM ela un koma gona mdzerisa kuri na mina uri queen eka refa bagadze ka majabula bwana 060 kuna mixer la line la nemgese mwana lowa
1: aku humeke lama
0: lama wa ku humeke la nfombela kona le
1: ngicela kuningi ngicela nikukuntshana ndlela lokho ahuma nifanele ngidaba jazz mina uzwile mina ngikhomana
0: iyo
1: La
0: papa remote la gamja jela.
1: Ah loko mo zama ku papa remote ni ntina kuna nwana nwana na jela.
0: E nwe na ntsena.
1: Ah loko mo twa nwana la vula ke ke mo twa ba
0: state. Ey. Ai jona jona ni.
1: Ke tiri wa pompa ma ku nare.
0: Au pope metsi mjini.
1: O tsama mina ti khonisa ke ke ha o sala hi lava la.
0: Mi lava kwa la ne.
2: I'm going to go to the house. Mina rikakaro bhava emthimbambe ni
0: lagwangwangwa hey
2: mangwina hani mkhomeni bazana yamthiki nkarhi wolowa ni chayisa ku yona
0: na tsaka ku mita la moyeni mani
2: ni khesa swinene ha loko ni kwapi ni nsongasonga ntshuri ni ya chela lwandle
0: ya
2: danke
0: hlayisekane ba agwangwangwa ma ku tiva gwangwangwa kumbe modwa hey o-o taka vayingiseri vambirizena ne mi ya moyeni kusuka kwala lo mikiseri wa mina emenhlanga tijaba ku ya kuyile 060-887 mina mana lowa
3: raja
0: yo
3: aka kamnisablo
0: hi lamnga kona ne
3: hi lamtsama kona ba o mama
0: o rogoja
3: a tsukung papo
0: yo
3: danke
0: esa seka zwilele ba fambi 060-887-5942 mixa romena ndeka unwe tsene nje Ah, ndeka unga mehlo ngikata munanga ka badiba sokra ra modla. Mana ana kanyo.
3: Ah, loko ta munhu ku aku ye mana ana kanya nguniki vusi twa ndlala.
0: Hey, yo mu trapile ndlala.
3: Hayi hayi, itwa ndlala nguniki.
0: Eh.
3: Akuna mana ana kanya unwana ndika la vuthava na vugange wa nkano la.
0: E unwe ntsele je.
3: Ah, swanga mana, vutisa.
0: Hey,
3: wait a minute twa kwi.
0: Ku hava.
3: E mala nga ta ku ye mana ana kanya.
0: Ni swikuva ka nwana ntsene.
3: Ah, come on, come show in kunen.
0: Come on, nigga.
3: Kata ku isa saka mina.
0: Ina.
3: Nina mkanje wa nkano na swisi.
0: Hey, ah.
3: Leswi ndla ku sona swi ndlanya ku ngo teka xithalana no.
0: Eh.
3: Uma gede ninga timina ku niya ku nya rezi vala vanga ta ni thiva ku thelani.
0: Va ta thiva va ku thiva ri munhu waloye. Oyi,
3: leswi nka man. Ah.
0: Loko vala. Loko ke bula som kharazwe le kaya ni sho vatsake ngopfu ni vatsake ngopfu man xi guys
3: yo na la ka tambo so swi vele ku switweni
0: vele ku switweni ne
3: yo
0: yo loko ni ngena kaya ta twa hi swona
3: vakuni va twina mana ana kaya
0: vakuni va twe kahle ngopfu u tlhe ni rungulela vonono ka ah ta va rungula
3: mina ni vikele ni vona rungulele vona xi nga nyisi ka
0: ina ka
3: Ah, sunga manka.
0: Hlayise kari ka mhalana kanya ka.
3: Hi so sweswo.
0: Hey Thomas bola xikayisi, mi va twili se mhalana kanya mi right ne? Eh papa, mi right mos. Ah, ni show se mi grand. Eh, ah ni show mi right papa. Thomas bola. Hey, mkhala dzale kaya le. Eh, valava sweswo. Valava sweswo. 060-887-5942. Mi lemana lowa.
4: Hello.
0: Yo.
4: Eh, mpukile na botiraj.
0: Eh, hlayise ke no basela nwino.
4: Ah na na sayseki.
0: Yo.
4: Eh, imsenga jujuwo ka mngisela hari kwala ka xikwa baba he boy.
0: La ka xikwa baba la.
4: Ina.
0: Ina.
4: Danke.
0: Asayseka ne ba.
4: Ya sayseki.
0: Ani ka sabik sab zangwe dana.
4: Thank you.
0: I don't go for obsessive sobbing so register a family for obsessive in jamba. Awari ngoba idla ka hloko bile ngo.

0: hi perisa wena ti baby mama ta drama me nga ta ku hile ku mperiseni ri perile ka yi kona na baby daddy ya drama na yo ahe hava drama yena a drama yena vanhu va xisati yena vanhu va xisati drama siku ra kahle kusuka DJ KSB ya fambisa kahle na magazi entertainment ali boy kona ka risimu ra yerone va kona ka risimu ra yerone bingisuri wa jesu ra famba fambani kahle mina na wena nje lavulangta kahle lava nga la ka WhatsApp ya xitichi na lava nga rhumela kahle mikandisi ya marito la ane le ka Facebook na mbona vayikiseriwa mina mikarhi mi rhumela kahle marungula ni le ka majebe ya siku ra namuhla hi twi lavo
1: riperini rajarajo wa nyunyutelana ka ha nantswetela hi ri kwala ka mavalani ni le ku miyingiseleni emananhleko danko
0: danko swinene van'wana va tsala kunene va kumbe njhani miyingisela kahle hi ri kwala ka xikokwani a mi ri na Jacob kaya hi le Mozambique ni mi khesa swinene Jacob kaya ku ri la Mozambique laha va ri la ka xikokwani ka majambu lama ni khesa mikiseri bya n'wina ne van'wana va kandzise kunene hi vatwi so
2: ka DJ Raja na hi pfukile i manulu ka miningimisa ei ni lo tshama ku lopoti na khwayere ya mina switukulwa swa mina ni khesile
0: danke swinene na switukulwani kwalani ka mhani ka
3: muhaxi wa mina ha lexiyani xikwembu xa mondomuyila la basana ka nhlamiki ni mi yingisela ku saseka ni kha ni tiphina ni ri kona kwala basana ka nhlamiki bye bye muhaxi wa mina
0: ni mi khesa swinene la basana ka nhlaniki laha ni khesa swinene vingiseri bya n'wina le ka vajebe siku ra namuhla hi ndlela leyo vingiseri wa jisarifa vunanga byi kona a ni ka nongonoko wa siku ra namuhla nkarhi ni veka laya eka nkarhi lowa wu ni veka kwini wu ni veka laka 22 timinetes awara ya nkombo ebile just 22 minutes of the hour 7 o'clock hi leka kwena awara ya vumbirhi ya nongonoko leka ka yona mina na wena vingiseri wa jisarifa vunanga hi lebs Dr. Malinga adaraka tlhela sibra kahle ya fambisa kahle droid mark sibra kona bako akulaleki rilaka xiyimo lexi xa 13 number 13

0: rata usuka ri ku fambeni ne loko doka di basone a wa rivala swo tala tala vanhu wa rivala vanhu ekona mixere taka mixere wu vatsela xeni mu nga ta vutaka mina hi twi lava mina vona lowa allright mina moyeni mina moyeni ni mi nge se ni ri perile
1: radio
0: a yi mi twe ka phone xiandla njo o
1: Akamingisela
0: kwala ti kokona dakalo anne kumtweni phone ni mi fane mi twa phone ni mfane mi twa phone ni sweswi ke ba fambile ba balekile ani ngalanga ba baleka ne mixero mina ai kumina laba nga lawani ke okay mi kadisa ma radio ne e kona nwan mixero la nga diswa radio hi twi lava
2: ya
0: yo
2: ya njani njani ba shobe
0: we san jema kamo
2: jeraja
0: ya
2: Mingisela ku antswa kari tibela ti jeraja ku nga ku ri mali leti n'wi tlangelaka a lo ka Wisani Jema kambe mina kusuka la ka Tsumeri mugangeni wa ka Boroman FC ya
0: nimkesestentire iyo ano kesele ndlela leke wena mikiser wa gisera fama yi kahle le ka xibula xiya xa vukhumembirhi number 12 kumbe nikubela kahle njhamba na le ka majambu ya siku ra vutlhamingi se rajiser fm ka rivulaka le ka makumembirhi ngobo ti vinahetsa awara liya ya nungu ve nga se bailanda awara ya vunari ya nongonoko twana la ela risimu ri twaka ya njini ri ta kahle simu leriwa mikiso ra mina ri ta ka ximi lexiya xa vukhumembirhi number 12 ri perini

Zaleti bagala jisara famina. Andi teleke kahle vele kama jebe sugra namuhla. Nkarhi ulibekala ka 17 timinetes na wena liya niya nhungu yi nga se ba. Famba kahle ka radio ya mina na wena mixer wa jisara fam. Jisho raja mwaxeve. Ku khule. Ku twala kahle ka radio ya wena ne. Ya nuhelela yi nghene kwini no. Yi nghene kwala tindlwini ta n'wina ntsena xe. I kona raja mwaxe kama jebe sugra namuhla mixer wa jisara fam. Sivile rona raka ximile xiya xa 12.

0: nakunamandla nimgesemo endriperila
1: raja wame aje
0: ayega ne
1: unokuluwashangamele
0: ino
1: ejara kamthandala vani
0: ire ringa kwala ka radio
1: kila walona
0: loko olola
1: loko walona wathabe
0: uku pho Hey!
1: Hey, ini kunene mara.
0: Ah, hey, mire ni kahani mara.
1: Ah, mina ta kuno hela ka raja kwani.
0: Ina ne?
1: Ai, maga yong khule.
0: Ya.
1: Leso ku ti tindela ku ikhe ivangi ka mandala mani.
0: Au she.
1: Eh, wona mutela raja ka henga ivoni mani na ndala se yong khu.
0: Ah, ive fa ba ndala ne.
1: Ah, siyo yini kunani? Andi siri tani nwana bodi xinganyisi ni ku yingisela kwantswa ni ri kwala tikwendla vaxivara la.
0: Kahle kahle.
1: I tiko ra vahlengwe ka nkarhi wa sweswi ri khomu hi bojoni vo ri kata. Muti ni ku yingisela la mutini wa xivara wa wena la.
0: Ya.
1: 462 hi laha tshamaka kona.
0: Ya.
1: Ene ni nge ru.
0: A ku rhurheki.
1: Dijela ri se ti muto xa ko ko mbilela dijela i ximo va dijela i xi tekete hi ka sona sesa
0: hey yo sei chega ne
1: tana ku ingisa ri ni mwana bot
0: sei chega na ne
1: aye
0: e jango fops sesa Mfopsa sasa fele kama jaba sukra na bohla kuba kahle ri ngwana kusuka like ngwana ba ikhira gore Mr Raja esinwe audio streaming ene ri kwala BLK ka ya kam jabula nemkhese audio streaming imali abana ba tsalanga bito ne o eleni ngwana men mabasa nemkhese sidene man eleni ngwana men mabasa nemkhese le mina ne kesa big sir bza kwena kama jaba sukra mtha so kona ngwana wa tsala ba tsala kunene ne aba reperela DJ Raja nemingsela kwantso ane ri kwala ka xikukwane stadium e papaluna na lonene e makeshi bongane la gozmbetsa wa xigubo dangoa Hello go sirta ra big sir robene ba kwala ba ngakandisa kunene le ka majabu la mana a hitu la
2: ai me a xi kwala ka xikukwane kongi kongu masangai
0: hey wir kwandla ka ini
2: ai me a xi kwala ka xikukwane kongi Kuguma sangai.
0: Yo. Awam jalan awal awal mungkin kami nana tak hujan boy. Nasun kau pakai senko pun tak kami seru mungkin tapi nangga kami nak. Ah, TikTok.
3: Eh, mana sih gayi?
0: Ya TikTok.
3: Nak kami angga mesti kesini nunggu tak kesini nyumbuka.
0: Amna sebinyumbuka.
3: Antara jenis kita na

0: bar sebele ro la ka shimela sha sha bukume nwe number 11 erta ka tsefele ka majembe sekrana monta e ka la ka na kona kona ranza ka mixer wa jesara fam ando gro ko kone house of 20 number 11 alang taka tsheko ba ka shabela le shiko bisa sokre mina te yongwa ro le ya no ngwe ka seba wena mixer wa jesara fam no taka hla mafengele bona ka ba tsuka tsuka lan mon ke ra mafengele ndlela le
1: Jinke Private Clinic lei i clinic lei pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka ti-ARV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV test

ta poroma gatle ne ka ba jabe su grabe ta kobe tse botse bene tse wara le yan no go be le se bra ka tlo re tsara la ka jemle sha sha bonka ye se se mix ra jisa ra fam ya ka jemwe le sha sha bo no go number 8 elenga ko ne ka ma double la mo ane mix romina.

Na temba leswaku hinkwenu va yingiseri va GCR mi rindelile ku la ku twa leswaku DJ Kwamza namuntlha u khome khiyari akhini la ku hi rona la ka nongonoko ta xigaza ntsena wena mixiri vomu no saseka ni kan khensa swinene kusuka la ka DJ Nyanganyisa DJ Rajos DJ Raja lo ri na n'wina le ka weekend top 20 wena mixiri vomu no saseka na temba mi tiphinile swinene nongonoko walowo wu humaka sweswi mina DJ Kwamza ni kanuku hinkwako kwako kwala mi hi kumaka mi ri kona hi nga pfulela GCR tiphinini swin'we kusukela sweswi ku kondza ku ya bar 12 midnight wena mixiri vomu no saseka ni kani ku nika vunanga bya xiyimo xa le henhla swinene bya xigaza le ka mitlangu ya bolo ya misava ha hi vonini na Morocco yi karhi yi nga ku tirheni kahle swinene nene wena mixiri vomu no saseka leswi vulaka ku ri ku hayi kona yi tshembisile leswaku yi ta hi yimela la ka continent yeru yaleyi ya Afrika ya weni yi sukela teto tanihiloko ni tele ta xigaza ntsena wena mixiri vomu no saseka laha twana ku namuntlha hi khinu liliwa hi mani legend ya ti-legend yimi ku yi ku lunga laha wena mixiri vomu no saseka Gava kuri mani ke va lava lowu nga ri kulukumba HW Makhuvele kusuka le bambeni va ku ku teka a va hlahluveli

0: Risimu rin'wana ra matimba swinene rolero ra kulukumba HW Makhuvele and Khohlwani Girls hi nkarhi wa kona wena mixi room no saseka va tshama le ka sikhunyani
1: leya
0: ku teka vahlahluvile ni ka ni endla playlist leyi wena mixi room no saseka mina a ni teki rin'wanyani risimu leri ni lavaka ku tlangela rona sweswi ra vona kulukumba HW Makhuvele rin'wa mzamani le kaya Manrusi Makhwana leri mi nga ri siyika va vula rona leri ni nga ku ri tlangeni sweswi ra ku ku teka vahlahluveli
1: hindlelaleiende
0: himpela na ri hoxa na rona hikuva vona tinsimu leti a ti nga fambi timinete to tala ngopfu karhini lowuya a ro famba 3 minutes and 20 seconds leri ivi leri ni lavaka ku bela rona sweswi ri famba kolomu ya ka 2 minutes and 47 seconds wena mikiseri wa mina wo saseka se twana leri ni lavaka ku bela rona ri fambelanaka na hira ra ku teka a vahlahluveli na ha ri kona kwala ka le gende ya hi khinulela namuntlha leswaku hi ta famba hi ndlela yin'wanyana u nga ta ka u nga yi tolovelanga u nga ta tsaka hi yona wena mikiseri wa mina wo saseka va ku n'wana mhani ka ha ri vona HW Makhuvele.

va khinulini legende HW Makhuvele namuntlha la ka nongonoko wa ta xigaza wena mikiseri wa mina saseka la nga la mina DJ Kwamza 20 minutes past 9 wa tiva sweswi nkarhi wa kona u ta tsutsumisa swin'wana sweswi ni nga zani sungula wena mikiseri wa mina saseka se loko kusukela la ka le risimu ti ta va ti kha ti ba wena mikiseri wa mina saseka ku ya hi leswi ni nga ku arrangela tona namuntlha twana leri ni ku bela ku rona sweswi ku ri suka ka mani Okay. Mr. Prinoman. Vela kutani juma lao. Yimani kulunga, Mr. Prinoman. Mr. Prinoman, mtatsundoka leswaku I station manager vala ka GCR wena mingisiri omno saseka. Se, leswi vanga tisa swona laya noko, hayi, inga jumani, Mr. Prinoman. inga jumani, hayi, sunkulini kahle. Nlata mtela na risimu rangwe na leria. Ndra, vamaseve. 10.

ku ri Mr. Prino man chavani valava wena mixiri wa nosaseka va karhi va fambisana kahle na Shelly Ximambani va ku va maseve a swi tiva leswaku laha ku nga ri wa maseve swi fambelana na timali mali nyana so wa swi twa maendlelo ya GCR ma ta ku hlamarisa wena mixiri wa nosaseka ma na maendlelo man'wani GCR yi na maendlelo man'wani yo tivana na yona ku ri xitichi xi ri xoxe ku fikela sweswi a swi nga swi ri kona ni nga swi tiviku swi nga na murhangeri laha tlhelaku a va ntlambi at the same time wena mixiri wa nosaseka namuntlha hi famba hi theme leyi ngo i mali loko ntani ya pfula tiqingho ku halaya ka va 10 to 10 ni lataku u ku u navelela vamani vanharhu leswaku va yi khoma pacawa leyiwani hi famba hi nhlokomhaka ya leya mali ntsena namuntlha wena mixiri nosaseka se u titwa na tinsimu leti ni nga ku lulamisela tona ku ti vulavula hi pacawa ntsena namuntlha wena mixiri nosaseka ku sungula hi buti Sketo Baloyi ni vulavula hi mani ke loyi ni nga vulavula hi buti Mayengani Benny Mayengani a ku mali

0: Ya e karluwa wa ku vasi hi teka titingo ta nwina wena mixiri wono saseka uni byela leswaku u navelela vamani vanharu leswaku mali leyi hi vulavulaka hi yona namuntlha va ku yi katla. Nlaa ti twisa wena mixiri wono saseka madebi ya namuntlha teka ritingo ra wena hi ya mahlweni hi ya hi endla sweswa ku risimu ra matimba swinene leri hi sukaka ka rona ra David Dingani Mathevula kusuka le ka Mahonisi ni ri tsavula kahle ka albamu leyi nga thiwa ku vazalwana wena mixiri wono saseka kambe risimu leri ya ri thiwi ku pimpu. Kuphempula u rhandza ngopfu mali wena u loko u vona vanghana va wena va xava leswi swa kahle wa navela se swi za swi ku endlisa swihoxo la vuton'wini eyi mi le moyeni mixeri wa mina u saseka
1: minjhana
0: hayi pfukile minjhani n'wina
1: hi pfukile mani
0: eyi
1: mina swa namuntlha ntsena
0: eyi swa namuntlha ntsena swi navelela mani ku va va na nkateko wo khoma mali
1: navelela ri kata ro bava na marhanga ya rona ni navelela ri kata ro bava na marhanga ya rona emtindhambi kwa xivulani
0: na mani futhi
1: na kokwani gift joe kubai kusukela kwala ka mtwana
0: yaleyo mali kokwani joe gift kubai na mani futhi
1: na swa namuntlha ntsena na yena wa hi lava heyi ni nga nyiki van'wana mina va ndziyela
0: no na khensa swinene hlayisekani mi va na madyambu lamanene
1: matandza hala mitlangwini hala ka miyexi hala
0: okay hayi gimeteni kwalano hi helela kwala ka ku navelela vanhu va lavanharhu hi buli hi tin'wani to talatala ni
1: a ni khesile
0: no hi swo hlayisekani mi va na madyambu lamanene
1: danko
0: ya hi endleni sweswiya wena mixiri wa mina u saseka hi kongoma leswi ni nga pfulela swona titingu sweswi i ku va wena u ni byela muyingiseri wa GCR ku mina ni navelela ma vamani na vamani vanharhu lava leswaku mhaka nkulu leyi hi fambaka hi yona madyambu ya namuntlha va yi khoma ku nga mali ahehe mi le mweni mixiri wa mina saseka
1: kwamukwamu
0: hi ya loyi mi ri njhani n'wina ehe hi pfukile
1: boni navelela futhi ka fulanirati maleti lama blokmani ku a yi khoma mali ni tlhela ya navelela na richard masila blokseni va tete vaxaxava lava na va yi khomi mali
0: ina
1: na phenya ka makuva la xavala blokseni la tibatarini na vona va yi khomi mali a va navelela van'wana n'wanyani lakele paparineti malekeni lama blokmani ka mijeketekela ka mtetela kutamitetela kanikaneti mchini wu bomba meti kwamukwamu
0: mchini wu popa metsi papa remote hlayisekani swinene a va ta kateka valava mi nga va navelela
1: avelavula chensi ya mina a tikoti
0: hi swona danke swona swi twa vayingiseri va GCR ma kha ma katekisiwa swilo leswa machankhura leswi a swi mi wele jehovha mi katekisi swi ku mi wela la mavokweni ya n'wina laha ahe mi le moyeni mixiri wa mina saka ri perile
2: kokwani xikwamo
0: ahe kokwani maluleke
2: mi pfukile
0: i pfukile minjhani n'wina
2: vanhu laha ni nga ta va navelela laha nyamuntlhani va hlawuleke ngopfu
0: hayi vatweni hikuva gegege vanharhu va kona kokwani malee
2: mati va lava vanharhu lawa i vamanani vambirhi na ndhodha yin'wela mhoni ya le ka manrosobyan le a va ni tivi no ni tiva mara mali ni ri a va yi kumi la va ta xava xibobula mavhilwa lexiya va famba hi xona na mina va ta ni layicha kwalaha ndleleni laya
0: ku landzela mani kokwani maluleke
2: i tsutsuma hi mina luya ni ya le ka papa xiluva na vafana ka mihlavi leyi a ku kumeki mali ku ta xaviwa luya wa madyondzo ni tsutsuma a ni yi lomu ni ya ka malamulele manje ka madosi le ka mie le ka makhelwana wa mayinile
0: kokwani jaja mani jaja
2: jaja le movha hi wolowo na mali kwala mayini kwalano golida yi humi yi nghena mutini
0: hi khensile kokwani maluleke ha khensa ha mi va katekisile swi ringene ama swi twa n'wina mi hoxiwaku mikateko hi ndlela yeleyo i nge swi va swona evuton'wini bya n'wina ri perile
3: Minjani mani my friend.
0: Hi pfukile kokwani mhana newo kusuka leka mangena South Africa.
3: Xa xa kokwani xa fana.
0: Ina mhana newo leka mangena South Africa.
3: Kwa la South
0: Africa.
3: Tiku na velela vanwana.
0: Ixi ra tsema tsema ritingu ra mhana newo. Yimani ndhawu yin'we mhana newo I'm sure ingaku lamu nga kona mpfumi tshukunyuka tshukunyuka
3: laniwani ye
0: ha kwalani mimi kahle ngopfu a yini
3: se ni to sungula hi hosi mahlohlwani scheme sami ni ku ni mi navelela i mali hosi mahlohlwani mi titwitisi mi hi ku landzelela ndzi kha ti vula hi ku hambana
0: ina
3: ni ku

0: si Grace makamu le ka ngobe le va ri machankhuru hi valawa magoda mile moyini mixiri ho mnoza seka
1: sipeni na bashume mali mesi
0: ahe body jo gift ku buy la ka mswane
1: hai so say
0: ena man mi nika va mani mali nwi na vanharo
1: wona mi ali va na vela mali va na valandela
0: Kuna
1: mali wa takisa mali mashindi kukwa na kuhula kusuka la kiyana ati ana mali na kubele lebo duma msaba kwa kikelele la kiyana ati efa mdangin marigwane Mwenelia Hiko kwa na tesunia ishtekete Hiko kwa na tesunia kusuka la chilongo ati kwa pochoni kati karwa chilongo rikata la wanir mali kwa leyo Akwame kwa mpuma
0: nongonoko wa ta xigaza ntsena la ka GCR wena mixer room no saseka hiri hi navele lavamani ku va kateka hi ku kuma mali mi le moyeni mixer room no saseka ahe mi kona kwala
2: ahe
0: hiri
2: kona hiri
0: hi pfukile minjhani n'wina
2: hi pfukile mani hi kongomisaka hani Mari ya vaka Blankulu. Apa ningini simiharu wa mina yene yo mali. Niku kokwani wa ku kusuka lati yeneyo mali. Niku kokwani wa gweva ni ka thomo. Yeneyo a mali amukeleni. Va naveleriwa hi mhani wa nkuna i n'wa tlhelani lava u n'wi tlhela mabutu telaka nhlaniki a mindyangu wa ka penyini
0: hi ku hlayisekani swinene na n'wina hi kha hi khensa ku va navelela leswinene lava mi nga va vula ya hi le ku fambeni hi mhaka nkulu namuntlha la ka ta xigaza ntsena mali swona u twa ku vayingiseri va kha va nghena va navelela vo karhi wena mixeri wo saseka ku a xi va katekisi xikwembu xi va khomisa mabutsa lawa ahe mi le moyeni mixeri wo saseka mi navelela mani n'wina
3: DJ,
0: hi pfukile minjhani xitekete
3: xitekete ximamondhiya xiyacha
0: xi nyika va mani butsa xona madyambu lawa
3: leswi ni nga na swivumbiwa swinharhu ntote ni kongomisa kona ku na boka zamula disontileni ningoma li yaleyo n'wananga ku na Victoria Mtileni ni ngoma li yaleyo n'wana wa mina ku na Patricia Mtileni ni ngoma li yaleyo tlhela yi tlhelela le ka body gift na vona a va hi kumi hi ka 20
0: na khensa swinene kokwana wa junior la ka jilongo hlayisekani vana madyambu lamanene
3: hayi swona
0: hi swona ku navela ka n'wina a ku humeleli
3: na mana leswi ukuwaka
0: Thank you.

0: perile mi ngisirhomu saseka byelani mina.
1: Hallo.
0: Hey.
1: Ya imati enhla sanchavalala ka kusa. Eh,
0: na itweni mshengu ku nguya nwana mali mina velela vamani ku va ikuma.
1: Eh, nena velela Joe Gift Kuba ekwala ka msa.
0: Eh.
1: Nena velela na Tsepo Kuba ekwala ka msa.
0: Eh.
1: Nena velela na makweni wa mina Tsundo Shore Mashaba valangele sasalama.
0: Eh.
1: Eh.
0: Okay, hawa iku navela ka nwana vata fumbarela Martin.
1: Eh.
0: Iso na hlayisekani vana madambula manena ni.
1: Iso.
0: Take.

0: Ai va fumba rhaliseni vanhu madyambu lawa. Ai mile mine mix zero mune saka.
1: Hello.
0: Ai.
1: Ja.
0: Ipokele minjani n'wina?
1: Ah ni navelela ku fona go ba mba ka tshomela.
0: Eh.
1: Ni navelela mana mpate go le ka tshela.
0: Mm.
1: Ba
0: block 3 ka mninginisi swa vava kokwani makahlela a khensa ku navelela ka n'wina isona a swi ta va mana mukateko kwala ka xithelani hansi ka power. Navelelini kokwani makahlele loko mi yi kuma mi yi xavela baphanya boboyi ndzelani mina mixer uno saseka ku mi navelela mani ku a fumbarhela khoma leswi swa machangura
2: ahenjani
0: yi pfukile ntofukazi
2: la
0: zozweni ke mangombe la
2: ni navelela JJ mikhavela laha ka n'wamatatana ni navela se tshavela ya kumbela ka mapapisi ni hetelela magoda ka mukhomi
0: ina
2: a va ri na ndlovukati u nga swa zina kumbe krala yini
0: no na khensa swinene hlayisekane danke yaleyo mali vo sesi thavheli ya kumbe mi ta tirha mi kuma davulo loko ku ra mi tolovele ku cheka mali yo karhi siku ro karhi mi ta swi vona leswaku ku famba ka masiku hi leswi mi ta cheka hi lakukulu ya wena mixeni usaka ni ti kombela ku teka loyi a va gimeta sweswi la ka xiphemu lexi 100 ti teka futhi kwahalaya se ni la ta mi bela tin'wani tinsimu ni nga mi lulamisela laha wena mixeri mune u saseka hi pfaleleni mixeri mune u saseka
1: amloko swi ri tano mo va nyiketa mikateko ya vona
0: ya mali va ku va yi khoma mali leyi
1: a va yi khomi hi voxe mali ya vona na mikateko na hinkwaswo mo ni rhanga hi wa mbilu na moya ma vundla va kona va sayitini yaleyo mikateko katanini ivi ni ku mhani i mun'waxitani mari ya mabevula va kumeka kona kwala tiko ra khasala loko mhani mikateko hi yaleyo na nwina yi khomeni mavoko ivi ni ku fexela ti vona ni wa kuma laha tiko ra ka makoxo laya ni ku fexela ti na n'wina mikateko yaleyo na mineketa kasi laha va niketa yona mikateko ni hinkwayo ka vona a va niketa yin'wana handriso swimekani wa bindzu wa malongeto va ta byalwa rikoko swi biwa ntomasungwa na grevo le ni kaya ka khasana DJ Kwamza
0: Thomas Lungwana ya khensa swinene
1: a swi vitani DJ ya mina
0: thank you. Ya va hi pfalela sweswi wena mixer uno saseka hinkwenu n'wina mi nga naveleliwa mali yaleyo swi tiveni leswaku loko yi mi tela mali yaleyo hi ndlela yaleyo mali leyi yo vhakacha loko mi nga yi hlayisi ya yi ta ku puru yi famba Dr. George Maluleke va yimi ku lunga wena mixer wa mina saseka kusuka ka number 14 ya number 24 ya vona va ku mali i mu vhakachi

Ya va dondisa impela Dr. George Maluleke wena mixer room sasaka ku hina inga fumba leriso wa mali madyambu lawa. Ai vonini leswaku hi kota ku hanya kahle na vanwana inga kholi vanwana hi tlhela hi dondisa na vana va hina ku maku va khola hi vana va vanwana loko va ka ba huwa le staratini li. Kuti va ku bona vana ma changura kaya ka bona vatswari va bona va katekisiwili. Malomo ya xikolweni swin'wanyana swivanani swi huwa hi vana va van'wana so ri karhi wa ti-break kumba xi hi xava 2 liter ya cool drink xibankolo wun'we xi teka leyin'wani xi tsalatsala hansi hi yona xi kha xi huwa hi yona xi halatela ya nhlambanyana ya hundza mali mavokweni ya wena loko u endla sweswo khola hi van'wana hi yona ali fana na mvaka che mutini a inga tsami hi la ku nga heriku loko nga koti na ku hi hlayisa ngopfu loko ku khola van'wana hi yona ku kholela van'wana hi yona hi nda hi ku yimisela mavoko hi ku bye bye.

Ya vele ku idondiseni ti makata ku hlayisa mali Dr. Thomas Chauke na xinorichistas ekari simurero wena mixero wa mno saseka. Wa swivona mikarhi yo tala loko vanhu va ka va tirha u twa munhu a kha vilela ku a ma ni tiva hambi ni yo loyiwa mali a yi tshami ka mina loko ni ku na hola mali ya kona yi famba ni nga endlangi na nchumu. Se va hi dondisa ku a hi dondzeni ku seva switsongo loko hi kuma mali yo karhi ku va na mali leyi hi kotaka ku yi veka ku yi kota ku hi hlayisa ka mundzuku ka siku 29 minutes past the 10 wena mixer wa mosaka hi ri kona kwala ka nongonoko ta xigaza ntsena leti namuntlha hi fambaka hi mhaka nkulu ya mali wena mixer wa mno saseka va nghena Dr. Elias Baloyi and the Mamba Queens. Akumali.

vanwana va ku maxawu wa rendeleka wena mixer uno saseka. Lorisi mura matimba swinene ra Dr. Elias Baloyende mamba Queens va ku mangivona mujahana lo hikari lo a ri na mali leso a rhuma na vanhu lavakulu ka yena phela na mari hansi a ku hayi manga omi minge se vuya na ti biele ti ningomi ya miya ti xava le wa swivona loko se wo tirhisa mali hi ndlela yeleyo kuma ku na lavakulu ka wena wa va hloniphi u va endla swifanyetani ka wena ha yi to tsutsuma mali u sala u nga ha ri na nchumu ene vutomi bya ku sala u nga ha ri na mali u kombela ka van'wani swi tika ngopfu wena mixer home loko saseka yaloyi a nghenaku hi xidumu xexo ku nga va manikelo ku nga ri osikamakama na majuvani sisters albamu leyi nga thiwa ku velera xifambi vana va sesi volume 12 va ku ndhaka ya vusiwana featuring xindendefu

tiqingho ta n'wina ni ta ti teka hi 10-2 wena mixer wun'wana saseka na swivona van'wani va le ku fona fonini sweswi loko ni kha ni tlangatlanga tinsimu nawu wa kona ka radio loyi ka hi bela nongonoko wa tinsimu ntsena tinsimu ta vanhu a ti kavanyetiwi hi teka tiqingho vana loko u teka riqingho ra wa kona leswi nga ta ku heta moya twa munhu a ku mi vulavula yini na ku pfuka sweswi mi risimu rin'wana ra matimba swinene leri nga ku dyondziseni ka vanhu hi pfukela ku khoma riqingho ri vula sweswo.

0: longa ekaya loko swi fika la wena mixiri uno saseka loko makuri mali ya mudende papa fana va ilava ku va nwa mabwala hi yona kumbe va tsakisa va mulaghis le handle le va hlekisana ha swa boyi suka kwalano ku nga vina ku rhula mutini walo mika mtsunduka leswa kahle kahle fumu wo hitwela vusiwana loko a swi landelisa ngopfu u vona leswa ku mali le hi kuma ku ya swidendana swa vana hi endla hi ni yona a hi ta pfaleliwa ngopfu botala fumu u humesela ku ri vana lava va hlayiseka mali liya wena mixiri muno saseka a hi endleliwangu ya xava 12 wa swibodlelani ni kumbe ku endla leswi na leswi swo hambana na ku hlayisa n'wana
1: Haifa Cocktail Sleep la imashopo manaru manga hlangana ndzawu yimwe la ukuma swilo hinkwaswo le kaya u nga kaya kayangi hi ku ya hal na hala shop leri ri pfuna mundzuku kwala Giyani hi 9 o'clock nimpundzu amasingita mall kusuhi na game mi swi tivaka leswaku shopo loko ri pfula ku va ku chipe ku chipa ku na mbedwa tifriji masofa ti-TV swipikara ti-cellphone laptop na swo endla tiayisi eka n'wina mi xavisaka tiayisi u nga vuyi u twa mahungu ndlela pfuka mundzuku i ya wana loko xaba hi wexe hey swilori ka rutsutsuma swi hela mundzuku u fanele ku xaba mbedo ya vona leyi yi chipe ku chipa
2: CTM ni popo yellow sticker priceless. Shishika xa kufumela eka CTM. The price ta hina tisukela eka 50%. Hinkwaswo leswi nga na the price tag ta yellow swi chichiwile loko u xava u kuma bazela kwalawo u boxa baloni u winela kwalawo kusuka hi ti 23 ta June ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona CTM big saving no style swi kumeka eka CTM ni popo tsena.
3: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fowunela ka 079-292-3334 Sky Tent E company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Sky Tel
4: Unga hundziwi nongonoko wa GSR Talk hi ravumune ra ti 18 June 2026 na hi ravuntlhanu ra ti 19 June 2026 nkarhi i 12 o'clock nimixo laha ku ta ku ri na vafundhisi va kusuka eka nongonoko wa Reasoning from the Script Unga hundziwi nongonoko wa GSR Talk
5: Jim K. Private Clinic ra ti 18 June 2026
0: Ya isa sweswe mahlweni wena mixi rong sasaya ka romno ka ku 9 minutes to 11 en la ku teka setele ya ku hetelela sweswi hi ka titingu tana u ta ni byela leswaku u ri unavelela vamani vanharu leswaku va va na nkateko wa ku kuma swilo leswa machankura eka ritingu ra wena ku 060887-5942 wa ku hlangana na mina DJ Kwamza la ka nongonoko hi ndlela yaleyo wena ni nga ku siya ka nkarhi lowu ya ka setele yo sungula ya tiqingho namuntlha hi le ku fambeni ka hi mhaka nkulu ya mali hi swona u twaku na vunanga lebyi ni ku belaku byona ni byi lulamisi hi ndlela yaleyo wena mixini wo saseka leswaku namuntlha hi vulavula hi mali ntsena hi swona u twaku na leswi ni lavaku hi nghenisa swona hi va navelela mamaxaka ya hina hi va navelela vayingiseri va GCR FM na n'wina mi kotaka ku nghena hala ya ka ku kandziyisa marito a hi vonini leswaku mikandziyiso ya hina ya marito yi fika kwalaya ka 30 seconds loko no zani kuma ku leswaku ri u heta minete kandziyiso wa rito wa ralawo hi leswo na swi tiva leswaku ri a ha ri ku vuleni ka swona leswi nga kombeliwa ku hi vula swona se mi nga vileli loko kuma ku a hi koti ku wu tlanga loko u hindzisa 30 seconds Ahe, mele mweni mixiro muna soseka. Mikona kwa?
6: Ahe, mkwa muna.
0: Ahe.
6: Dzumbile na.
0: I dzumbile minjani mwina?
6: Ahe, dzumbile
0: ma. Nga mana, ahe, vana velele ni mikateko vana vanaro.
6: Ah, mo ena velele ma shudu gesa spe pule ari vatla.
0: Eh.
6: Ena velele na body stareke. Hey, it's a Nixana and Man Maria Ole and the Kama Sangani.
0: Ina.
6: I was on that day original when you were with it, then I jumped into the.
0: Can see this in any banana, Madame Bulamanene.
6: kwala thema ka mashamba
0: isona asetele ya umbiri xibela ni vasungulini wena u landela ku bona hi mani wena ma ta ku navelela vanharhu leswaku va vakateki swile swa mali leswi swi va wela mavokweni ya vona tanihiloko hi kha hi famba hi mhakankulu namuntlha ku mali a swi twa kha ha dyondza swo talatala la vuton'wini hi tinsimu leti hi nga ku ti tlangeni tin'wani ti hi dyondzisa ku a hi dyondzeni ku seyivha mali leyi loko hi yi kumini tin'wani ti hi dyondzisa timhaka ta ku loko hi yi kumini mali leyi hi nga tlangi hi van'wanyani tin'wani ti hi dyondzisa leswaku a hi vonini ku hi hlayisa vana lava hi nga vatswala hi yona mali leyi va tsakisiwi hi ku ya hlayisa va vanghana le kule le vana va xavela na swiambalo leswo durha kambe lava hina vana va kumaka va tshama hina hi swiburukwani swo boxekelaboxekela ntangu va na ha vuli va hava mi lemiweni mikiseri wo mina u saseka
6: njhani
0: i pfukile minjhani n'wina valawudzi va navelela va mani ku va va na nkateko wa ku khoma swihi leswa macheleni leswi ina va boti inoko hi malawa macheleni no na gensa swinene valahudzi kusuka la kahlaniki omo swi twini va sesi Josephina valahudzi va ri va mi navelela ku mi khoma machanguva mi khoma leswa macheleni leswi no ni gense swinene valahudzi la kahlaniki hlayisekani va na madyambu lamanene hi swona the remix that the remix when I mix it on so say that Dr. Sandlen Chavalala ni di teke kahle ku suka album leya inga thiwa ku 50 kg selati aye mele moyeni mix it on so say aye
6: minjani na
0: hey fukile minjani na
6: Ehlayi
0: tsuri chikwembu mana. Ina mana ayi vana veleleni va yingiseri va GCR va khomisi wa macheleni. Ya
6: kuna mana mina kuna n'wata ku makhanela va hlayisi mali ya
0: vona.
6: Kuna na mana na yo vele sa ta pela kwala ka mangezi va hlayisi mali va chipacha kurma vo.
0: Ina.
6: Yeri sa le de moja men pele ko tenen to. Le ko ka pungi ka tsatsa. Kira va hlayisi ba chelini ma vona na vo.
0: Okay, kenseli swinene mashotwana.
6: Hi yona hepela.
0: Danke hlayisekani la salema.
6: Akha nyangela ke tshona
0: ka kona. Eh mayi nyangeli u mpela mingena kwa la moyeni mashotwana. Danke.
6: Kenga mina ngona ku kwani.
0: Isola. Sita va kulukumba Daniel Pelu ka mthumbeni. Mashotwana wa mnavelela ku hlayisana mali ya nwiina. Leyi ma mi nga yi tirhela malembe lomo tala nakona xikwembu xi ta mi katekisa mi ngeteliwa hi yin'wana vula mahlohlwani sweswo

hina van'wani hi nga sala leswi na ha ri ku na timinete timbirhi a hi swi tsakeli ku katekisa van'wani hi machangura lava kuma van'wani va kha va karhateka nyana sweswi u twa ku ye ntona ni n'wi navelela himpela i vidya yi kuma mali

kambe nga karaleni ku navelela vanwana leswinene wena mixer ngo sasaka loko ikhari hanya so inga koti ku navelela vanwana leswinene swi ta vula ku hatixanisa na hina la timbilwini ta hina.

0: we hi ndlela leyo loko se ni va pfumala lavo ta hala ka titingo ni vheta ni tsutsumela ka lava va nga ta heleka leswi xa nkandziyiso wa rito bona lo kandisi wa rito ha u kandisi u kahle ngopfu u heta kolomo ya ka 11 seconds tsena a hetwini ku ba u kandisi
1: hey, ndlela leyo jo va xume
0: raja kwala
1: emuta ku antswa hi ri kwala ka mapulu kokwani wa diono na ku hlula dango
0: kokwani wa diono na ku hlula message wa nwina marhamu u recordile hi 13 minutes past 9 raja se a fambi khale yawe bona a hi landzeleleni hi yingisela radio sweswi ku endleka yini wena mixing sister ya ku fana na loyi ngo DJ Kwamza ni ku ahe a ku mi pfukile na ni ku a ni pfukile man a ku ni tlangela ni tlangeleni Oscar Makamu na loko va ku hanya ni ka nyu okay okay hayi sweswo hi swi endla ka minongonoko liya hi kombela ku tisimu leyi ta na a rigid playlist a rigid playlist ni vula nongonoko lowu wa tisimu wu nga endliwa khale ku ri hi siku leri hi ta tlanga tisimu leti na leti kambe hi na yona minongonoko liya hi endlaka xikombelo xa ku ni kombela ku tlangeliwa risimu rihi after all ri Oscar Makamu namuntlha ni mi tlangelini playlist ya mina a yi khomile ri ya risimu wena mixiri wa mina ra ku ndhaka ya vusiwana kusuka ka volume 12 a swi tekele enhlokweni na sweswi ya wena mixiri one wa saseka ku ku na minongonoko leyi nga na yona ya ku kombela tinsimu ku na minongonoko leyi nga ta yi lulamisiwi khale playlist ya yona a yi cinceki yaleyo loyi mi yingiseri a nga ri rhumela rungula ra yena hi 15 minutes past 9 a ku riperile malume ifi ni mi yingisa ku antswa ni ri kwala ka xipukwani stadium epapalonene makhexi vongane lagos makhexi wa xigubu ma navelelangi vanhu vanharhu hi vongane leswi hi lavaka swona ngopfungopfu laka swiphemu leswi swa ku hi nghena la moyeni
2: ni kombela ku va masaka mali loko ku ba madoda nyana na risaka ra mali ntatsumana le ka 140 bebo na kwange class mloleke no kupisa ra mali ntatsumana ya le a shawela a block 32 ku botemba mashaka siyon ku rero saka ra mali tavuya ku na montutsumana ya le a adi kuno ku kwa vana no kupisa ka mali ra rado la ka home la fambeni malo
0: Fambeni radio ka radio ri endli swona ngopfu leswi lavekaka la ka nongonoko madyambu ya namuntlha radio ka radio ve na lava mingiseri va ku riperile malume ni navela ku yi namarheta n'wana wa mhani enelani ka n'wadzekudzeku na papa vananga tiyani ka komo b ni hetelela hi boti wa mina thomas a xivulani vanhu lava a va naveleliwa hi mhana masungulo na ahlulo ka nkomo 22b ndlela yaleyo va vula ku mali a yi minele mikateko ya mali a yi fike eka n'wina
3: DJ Kwamza kuna same big 5 mathebula la ka bodela na papa shluba na bafana la block 20 aka skunyana la kati kuna randeka makwa chipa frido ka maleke la ka mavusa la ya hinkwavo a va hlangane na kala shaka EW Manganyi mensa makati ku rileka gongo ni kensile hosi ya mina ne bobo
0: ay boy bika mukongomisa ku hey ni vanavelela ku swa timali swi va wela
4: Minjani Mr. Kwamza ina ikona ni kombela ku navelela vanhu vanharhu ntsena la ni navelela mase wa mina mhani Maria Magagani agumbani va kuma mali ni tlhela ni navelela mhani manhlekani wa manyunyu kwele ka papazela na vona va kuma mali leyiwani ni hetisela hi ku pfuxa mhani Jajani kwele ka mchipisi na vona va kuma mali lava va navelelaka lava i mhani burisa va ri kwala ka mapayeni la ka magezi wa njhini laha inkomu
0: a khensa swinene mhani burisa tshemba na valava mi va navelelaka va twa va khomeka kahle ngopfu ene loko a yo swo endleka himpela yi hi wela mali leyi kamba a hi tiveni leswaku va hi katekisa ku ri na leswi hi swi tirhaka a hi swi tirheni hi matimba leswaku hi ta yi kuma mali leyi
5: ri va antena na hi la ku nghena malume efi mo hi va navelela mali ku na mase wa mina i mhani ya xikhongelo lawa jahala ka screenyane block 20 ni ri mali yaleyo va maseveni mandla wela tsa ku tsaka maluleke na vona va kwale ka screenyane na ku vona ni ri amukelani mali ni hetelela hi va mase wa mina i mhansa ni ri vombo aka Jim Galalume na vona ni va navelela machanguza vandavi hinkwavo navelela hi mhana xihlovo kusuka tikweni ra le kule eFrance mo hi pfala ri va ntima hi ku ganta
0: ganta
6: DJ Makwamula mpfukile nana hi pfukile hi ngo vona ni navelela kokwani wa the junior xin'wamundzi ya large longo lake yaleyo lake a va kumi mali ka siku ra mindzuku ni navelela mhana anakanya ni ngo yaleyo lake ni hetelela hi sexalati na vona ni ngo na vona yaleyo lake a va kumi mali a va naveleliwa hi xikwembu a xi dzaha hi mbangi laha si ka vuko bya ndhuna mungoni nkomu
0: nkomu xikwembu a xi dzaha hi mbangi xikwembu a xi dzaha hi marijuana
7: wa madyambu lamanene a ni khomela ku nghena vanhu a ri ntsena exigazini u sungula ta nghena wa mbili na moya vona muti wa hoxe ni kumeka leyi ka ntsavulana block 25 leyi muganga wa tana kahle leyi ni ta ta nghena na mani rozi wo byala vana va kumeka leyi ka nkuzani leyi ni ta ni ta hetelela hi mavona ejusoni vona va kumeka leyi a vuhihli na vona hawa a va ngheni xigazini vanhu lava hinkwavo muhaxi a va nghena xilahla richard chanfiri ni ri lasa dana lonje ntirho a kaya ku ri ka ntsavulana block 25 leyi muganga wa tana kahle Thank you, Mr. Ifi. I am in my dream. Thank you.
0: Mkandziyiso ya marito ni gimbeta kwalaya madyambu ya namuntlha wena mikiseri muno saseka ri karhi mi khensa swinene n'wina mi nga kota ku endla sweswo mi endla leswaku swi humelela leswi ni rhandzaka swi fikelela swa timhaka ta ku navelela van'wani ku ri a va humeleli hi timali leti a ti ngo tota ntsena hi ti-magic to karhi ni va katekiseni ka mitirho ya vona leyi va yi tirhaka va va na ti-customer ta ku tala loko ku ri ku na leswi va swi rhungaka va swi xavisaka ku na leswi va swi byalaka ka va swi xavisaka wena mikiseri wa mina saseka ya vonene leswaku hi minkarhi hinkwayo hi nga karhaleni ku navelela van'wani leswinene la vuton'wini bya hina bya masiku hinkwawo ni ta vona na hina hileswaku swi ta hi katekisa ka rin'wani ra masiku ve ri xandla famba xandla vuya wena mikiseri wa mina saseka se leswi hi swi navelelaka van'wani mi ta kuma ku na van'wani na hina va ta hi navelela swi kumekaka swa humelela himpela evuton'wini bya hina hi ndlela yaleyo na va vona Kenny Bevula the late Kenny Bevula la va yimi ku lunga va karhi va fambisana na Dr. Sophie va ku epotweni tweni ku poto leri va vulavulaka hi rona la i poto ra mali kumbe ra yini na

Ya engemoya wakhe ni bevula unga mahlweni u wisa eku rhula wena mixer uno sasa eka hisale na vunanga bya yena le bya nga hisiana jona byi dondisa ka swinene byi cinisaka hi biti ya jona ya matimba swinene mayanda la ka nwa dziku dziku u yimi ku lunga wena mixer wa msasa ka aku mali ya sasa

kutsika munhu a nga dyohangi wena mikiseri wa munhu wo saseka hayi leswi hi ta swi teka swi ri nandzu leswi ku vula mayandla swoleswo wena mikiseri wa munhu wo saseka ka risimu ra yena ra ku saseka leriya ri nga thiwaku mali ya sasa hi mpela mali ya sasa yo hi hambanisa ka phuxi tshama u swi xiya ku mavito ya vanhu va vaphuxi byi sasekile hei mara byo tala bya kona vaphuxi byi ta ku cinisa chambati u nga xiyaxiyi wena mikiseri wo saseka a wu tshama u byi xiyaxiya ku mavito ya vaxeli va thiwile vanhwanyani va ku xonga swinene ngopfu u nga xiyaxiyi van'wani va vona vo xili va ta ku cinisa chambati a wu swi tiva leswaku va doli tiwile mavito ya vanhwanyani va ku xonga vo tala va vona se loyi a yimbeleriwaku hi mayandla laha phuxi wena mikiseri wa musaseka wa vona phuxi u stoti wa swi vona loko a khutuza mhani wa nuna wa yena mali a va hembela ku yena muyimana a teka malapi a phutsaphutsa a veka la khwirini laha a va xisaxisa ku mini muyimani mhane va teka mali va kha va n'wi nyika va ku famba kambeliwa le xikalwini n'wengi wa mina xistoti phuxi laha

Ya gimete ndlela yaleyo DJ Slika fambisana na mjimari va ku nyoka. A swi tiva leswaku timhaka ta tinyoka masiku lama ti fambisana na timhaka ta swa timali wena mixer room no saseka. Kambe u tivonela u nga fambi u hlota-hlota madihlaro enhoveni u hleketa ingaku mata ku nyika mali ti ta ku luma. Ti ku tsondela switlhe swi nga endli nchumu wena mixer room no saseka hi ku ya wa dipfuka kwele nhoveni u vuya na dono u veka kaya. Ya ya mahlweni mina DJ Kwamtsani ku nyika vunanga bya mati. Mba swinene maseve wa mali i risimu leri ni ku bela ku rona swi risiwaka DJ Len and DJ Nomsa the King wena mixer va mune saseka hi leswi tinsimu ta va hisa lava u ta kuma ku na vo Java va nghenelela na vo lava va Big Zulu na vona va nghenelela kambe ku ri tinsimu leti ti humelelisiwaku kahle hi vo DJ Len and DJ Nomsa the King a twini loko va vulavula hi timhaka ta va maseve va mali.

Ya vangena va hisalava hi xigaza xin'wana xa matimba swinene DJ Len and DJ Nomsa the King wena mixer wa mina saseka vaku va maseve ma mali. Va maseve va mali vele giyani. U languta xibelani xa kona u swi vona ku xi biwile. Vona na teki ra kona leri fambisanaka na xibelani xo rexo u swi vona ku a hi teki standani mi ta vona. DJ Kwamza mina kwala ka nongonoko kwa ta xigaza ntsena kwala ka GCR wena mixeri musaseka u ta ku twi yini loko u nga yi pfulelangi GCR. Hi va kuma lava nga ta yala eka Facebook wena mixeri wa mina saseka vafundzi vo Rasta Mukumela va ku hi malume hi swin'we ni ri kwala ngwenani ya Temeli ka Jamaica Street Basani n'wana Manphosa va ku hi swin'we malume Ifi Makwamuli ni ri la mugangeni wa ndhuna Ifrai Makamu kwala ka Ngove Timeni Mate va ku hi swin'we ni ri kwala Risinga View Ivi Macheke Kensani ku nga Mhanandzima va ku hi swin'we ni ri la ka Mulamula Majampa Road Tandi Beti Maluleke va ku hi swin'we malume Ifi Makwamuli ni ri la Nail Spray Mpumalanga Mbombela vanhu va Jimmy Stein vo sisi Tandi Beti namuntlha va twala va Mpumalanga leyi Dzuneko Olga Nsambo a ku hi swin'we ni ri la ka dzingidzingi malume a ku ni navelela sisi Gladys Maida Nsambo a Manskral na temba mi va navelela ku va kuma machangura ni Hey, loko hi kha hi ku namuntlha hi le ku fambeni ka hi mhaka nkulu ya mali tanihiloko u kha u twa na trekelini ku belaku yona ya maseve wa mali ya DJ Len and DJ Nomsa the King.

0: Mohala Burwa hi kumeke dorobeni Nelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeke Keto Street opposite la Dumadwe.
1: DJ Kwamzani ama training khan ko risela nongo noko ka romno khoku kota 212 wena mixer unza seka no tekela risimle ra xinombela ni sisters ku suka le ka xigamani le va ku 5 rand impela mitie yona mu kumya ku lovolini na me hi rana ti quantum da va sesi tavelia hi rana ti quantum da va botisa hi mu kumya ku lovolini mi yisa 5 rand nene le a me nga switiyela mara he boti Judam Judis ku rwala load ya vanhu kuma kwa ina mali yo nyawula ya ku ya lovola

Ya kuri mitiyiso ki kulu ngopfu leyi a yi boxaka mixengo the original kusuka kwala ka muswani wena mikisiri wa mesoseka ku mali ya basisa u ta dlowa njhani mali yi nga ri kona u swi xiyaxiya ku vanhu lava dlowaka hinkwavo hi lava se va khomakhomaka mali swi nyawula wena mikisiri wa mesoseka va kotaka na ku xava mafurha lawa ya makuva basisa kahle ni TR Hlungwani va yimi ku lunga wena mikisiri wa mesoseka loko ni khani ya ku gimeteni ka nongonoko va ku ni hava mali Sindula njani la TR Hlungwani okay ya network ayi berekile

ni lavi yona leya remix man ni lava liya ya ku vulavula kunene hi tibyela ku thiya nhlongwani va ku hey ni hava mali.

kuri zinjiva tiyari shungwani vaka maka yabone ndele leyo ku ni hava mali mina itabuli kahle track ya leyo kusuka ka album leyi nga thiwa ku wa ri vona khombo Kibana, Carolina, Carolina, Milashi idea n'wina yi nga kona kwala tindlwini ta vuhaxi. Na mi va tivaka va byelini ku idea ya vona ya kha ya huweleliwa laha nga yi thumba u yi tisile kwala. Ya loko a ri mina DJ Kwamza hayi kona nkarhi a wu ha pfumeli leswaku ni va na wena wena mixi romu saseketaka kala ya hlangana maheleni ya vhiki u yingisela wu twa leswaku vhiki leri taka ni ta va ni ku khomeli mhaka kulumuni leyi ni nga ta ku hi famba hi yona laha ka nongonoko wa ta xigaza ntsena namuntlha hi famba hi timhaka ta mali hi dyondzi swo tala ngopfu eka risimu leri ri nga ku heleni sweswi ra TR Hlungwane wa swi vona van'wana hi leswi huma bayiziseka mi swi teka ingaku hi na mali ngopfu hi vona swidyelo leswi swi nyawula mu ku ya mali yi kona laha hi vona tinhloko leta hina ti ku hatihati mu ku mali yi kona laha Hey n'wina mi nga tshama mi hi khomisa ku tika mi famba mi hi hlotahlota mi ku heyi hiviri lava va nga na tinhloko ta mpandla va na timali ngopfu hayi kona sukela ni swihi sweswo mi yo xisiwa yani va nga mi xisa ku vanhu lava nga na mipandla va na mali ngopfu kahlekahle byeleni ku xikwembu xi ta ku bankavi wo biha wena ndlela GCR mundzuku lerixaka loko lata kula ximoyeni wena mixirom saseka hi J Raja Raja u ta ku teka le ka morning beds 3 to 6 wa ku kokeni ka moya wisa sweswi a tembo u ta tsala kha u tiphina hi vunanga byi nga ri byingani wena mixirom wa mina u saseka ku kondza awara liya ya nharhu yi fika loko a ri mina DJ Kwamza ni ri ayeni ya hlangana 40 maheleni ya vhiki ni misiya hi risimu ra Themba Chauke xinyori the junior va ku a ndzi rhandzi mali mina bye bye

0: Yani.
1: Haifa Cocktail Sleep la imashopo manaru manga hlangana ndzawu yimwe la ukuma swilo hinkwaswo le kaya u nga kaya kayangi hi ku ya hala na hala. Shopo leri ri pfuna mundzuku kwala Giyani hi 9 o'clock nimpundzu amasingita mall kusuhi na game. Mi swi tivaka leswaku shopo loko ri pfula ku va ku chipe ku chipa. Ku na mbedwa, tifriji, masofa, ti-TV, swipikara, ti-cellphone, laptop na swo endla tiayisi eka n'wina mi xavisaka tiayisi. U nga vuyi u twa mahungu ndlela pfuka mundzuku i ya wana na ku xava hi wexe. Hey, swi lori karhi tsutsuma swi hela mundzuku. U fanele ku xava mbedo ya vona leyi yi chipe ku chipa. U nga hundziwi nongonoko wa GSR Talk hi ra vumune ra ti-18 June 2026 na hi ra vuntlhanu ra ti-19 June 2026 nkarhi i 12 o'clock nimixo laha ku ta ku ri na vafundhisi va kusuka eka nongonoko wa Reasoning from the Scriptures lava nga ta va va karhi va avelana na wena hi fundraising ya GSR FM. U nga riva leswaku ku hanana ka wena ku endla leswaku GSR FM yi tshama yi ri moyeni. Together we can keep the voice alive. Let's build GSR FM together. Leri shop leri kumeka kwala Giyani ri tsakisa hi ku ri na mashopo manharhu endzeni ka rona hi ku mashopo ra

0: Hey. Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Samba way. Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man?
1: Are
0: you in a man? Samba way. Am I like this? I got a patchy thing. I think you value value. Niti utandi mani. Onje uhamba ngani. Wena ubuza bani. Kumele uyenze iplani lokuthi uphumele ngestrati. Usekuthathi itasti. Ungabi nendaba noma ungathandi. Bese uphuza amanzi. Angithi awunamali. Wesisi nalivati. Ukuze uhlale phansi. Uthule ngathi uyasi. Zonke iindaba zamalayinani
1: mani.
0: Uyaphapha mani. Uyinkinga mani. Anamali wena. Uyaskita mani. Usibhekile wena. Uyaphapha mani. Ozalana wena. Ukalana mani. Hayi wena mani. Izalana wena. Uyaphapha mani. Anamali mani. Uyaspita mani. Uyakhera wena. Uyasibheka mani. Ozalana wena. Sukalana mani. Ozalana wena. Sukalana mani.